0: Choy. Ayaw in town irga na ang mga langgam di, Choy.
1: Okay nga naman di, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw ka soko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals doong balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon ba ko masayod, Ana, di ay, Choy? O sige, imunan ni akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinugdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
4: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:48.
4: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Mag-menu na ta, bebe.
5: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun mag-menu ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
4: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
5: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
6: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
7: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Maanaa usab kanimo.
0: Pagbasol ta sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ni ning misa.

0: Kaluyan ta kita sa Dios kung mga gahom sa tanan, pasaloon sa ato mga sala, kita da doon niya nga to sa kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Himaya sa Dios dito sa kahitahasan.

0: Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Paigsoon ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.

0: Ayun, ang turing ikaw mo ba ali?
1: Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw.

Remix. DJ. Love song.

Aral. Balitang katuhuan o dili.

0: Yes, hello, mayong adlaw nga Domingo sa tanayin. Adlaw karon nga Domingo, October 4, 2026. Anyways, mga ka-star, welcome sa programang Music Katawa. Kauban ninyo si
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, Sir Ayan Haniya Lahato og sa kinatibukang force sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Longsod sa Tayasan, Lakop Bindi, Otso Kabarangay. Lakap na usap ang mga kasilingan ng mga longsod og Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, og Visayas, tibuok Pilipinas. Mayo nga adlaw. Og sa tibuok kalibutan. To the entire world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Uban ikong mga ka-star, salot sa duha ka oras, alas 12 sa kautuhon, hangtod alas 12 sa kahapon. Para sa inyong mga greetings, our shoutouts, and of course, inyong mga song requests, ito na nga tagan o pagtagad mga ka-star. Tawag or text lang mo aning call and text line sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa atong love line 0956-664-7734. Sa atong website, i-type lang ang www.starradiotayasan.weble.com. Para sa tuwang FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Why this at mong mupada nga itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawandangan. Again, Gapnod sa Kawandangan. Mauna si
1: Maria Bunganera.
0: Sige, scan na ninyo di ha. I-search lang kung naamoy tag sa tag siya ka Facebook application. Yan, naamoy Facebook account. Sige, bisag delete ang friends sa Facebook or follower ka or non-follower. Yan, nakadungog ka sa radio. I-search na di ha. Live ko rin di ha. Pwede mo drop by sa inyong mga greetings, inyong mga shoutouts di ha. Kaya ito nang basahon later ha. And of course, please do follow sa official Facebook page Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapo di ha ang mga lihitimong impormasyon na ang ninyo masayran matag karon og unya, okay?
2: Sana all.
0: Sige, nakadayang-dayang na ba mo di ha? Nabisbisa na ba ang tanan? Oo, nabisbisan gyud kay gaulan ba ya? Nabisbisan ang inyong atop sa inyong panimalay. Yung balisbisan, yung mga tanong. Katong mga nakubol nga sa lingsing, mitoy hakaw na gyud og tarong. Oh, diba? Basta mabisbisan mo lambo na. Patingala kang, oy! Mupo pa ba ni gahapon? Karun usa ka dangaw naman? Oh, diba? Sus, mupo pa ang dabong gahapon. Karun abot naman aning mga kagingking. Ay, nako! Sige, mga ka-star. Ubani ko ninyo, ha? Ubanigyod ko ninyo. Para magdungan ta, magpanunta sa pagdayang-dayang. Ang programang Music Katawa, ang original nato, sa ngalan sa original nga nag-handle aning programa, Byroni Bay. Hello, Byroni Bay, og sa tibuok di mong family, maayong hapon. Kumusta man ninyo nga kahapon, oy? Kumusta man ato mga habal-habal drivers, e-bike drivers, pot-pot og sika da drivers, public and private utility vehicles sa drivers. Kay kung ingon lang tang public and private utility vehicles, ang atong gitimbaya, kanara mga sakyanan. Ah, mga driver niya, mga pasahero ato nang itimbaya. Unfair kayo atong gitimbaya ng sakyanan. Diba lulang iska? Oh, nadamay na siya ko na rin dapita nga po yun. Rabayayin ko na rin kay gitong nauko. Oh, pangita ko diha nga na'y makakalupo ni mo. Apastilan Maria, ang ikaw, na'y mo kalupo ni mo. Ay, okay raman ka na ding habol. Anda man ang mukalupo na to. Dili man ang buot na ako ipasabot, di man ang habol. Unsa man di ay. Ay, basta, oy. Matured na ka, matured na ka. Makagets na ka, what I mean. Kinigil si Lulay Ishka, di madali. Kompleto Ricardo sa programang Music Katawa. Doon natin balitang katuuhan, dili. Balitang kapalaran. Mga pakatawa, pwede po mo mabalak sa kahanginan. Kaya ito po nang hatagan ng pagtagad. Pambit mo mabalak sa kahanginan. And of course, natin mga love songs, cha-cha, Bisco Remix, Sige ha, basta kay kompleto rikado sa dering dapita. Oh, makapamilyar yung ka.

0: Matot pang Carlin Matong Faosto. Good afternoon, DJ. Happy Sunday. Oy, happy Sunday ni mo, Carlin. Asa man kanay mutang? Naaka sa iyang kasing-kasing o gipayungan ka loyo sa maulanon nga panahon. Sa man imong weather condition diyang dapita. Mainiton or maulanon. Jinalin pas yul tulumya. Hi DJ, good afternoon. Now your Sunday. Shout out to my best friend DJ Lina. Thank you DJ watching and value Hermoso Negros Oriental. Kumusta ni ga at bang raba po nini ang Valle Hermoso. Di adapit sa duman. Okay, tul raba tayo. Pasti lang. Yung mga soaking tig po minaw, ang Ramina Bayo Radio Set, and of course, mga silent listeners, mga Ramina Bayo online streaming, sa mga viewers, reactors, sige, drop by ramos sa inyong mga greetings, inyong mga song requests. Kaya ito nang hatagan o pagtagad later on. Sige, stand by. Oras sa Pilipinas. 17 minutos ang nakalabay sa alas 12 sa kaudtuhan. Stand by.
1: Chacha Music on Music Katawa.

balik mga ka-star. Welcome back sa programang Music Katawa. Ano siya man mo diha? Kamusta ba? Nangatuwa ang kahaponon karon? Uma na ba mo dihag paniod to? Or maopay inyong pagpaniod to? Or maopay inyong pag maopay na aga? Kining maopay bien. Maupay na aga sa iligay doon. So, kamudihang ng pamina, ano sa may inyong giasikaso karoy? Nanghugas o plato? Namilo sa mga pilikuon? O nag-uga na ba na? Nag-uga na ba ang inyong gipanghalay nga mga na ang mga basa? Oo, siyempre, kung manglaba ka, magbasa, manggod na agon. Magbasa ng mga nilabhan. Oo, yag mga hay-hay ka. Siyempre, kung init ka ayaw ang timpo, muugagid na. Diba? Ay, haon niya kay di, say, kinibang dagom, no? Dali kayong muabot. Oo, murag ika. Magpay dagom, daling muabot. Pero ikaw lang ay, ha? Ay, nako! Ambot na lang sa iring sungkaban. Siya o na lang damay pang iring sungkaban, ani ba? Astila na. Mapuira lang siya mga buotang iring. Kanamitong nag-on-on ka sa kolon. Niya kay nakalimot kag nahaon ni mo. Kay init-init pa man, babugnaw-bugnaw pa ni mo. Yan, indot kayo, mura nagpaksyo ba? Ang dating sa inununan. Ayang hindeng, pagsusi ni mo. O siya naman yung nangabili naman yung Louis Ama naman yung nabilin at sa aho, sibuyas, waan naman. Wow, di ay ito. Nang pagkamot diha. Naamoy ipangluto diha. Alay isip di. Naamoy tupperware diha. Hala, ayaw hapog taklo. O, imbis mong binlan si mister. Waan na ibilin taon. Mantinil na lang ito, gasin. Oh, ana na lang na. Kaya mo pa'y panalag sa rata makakaugis da. Layo tag-bye-bye. Oo, oh, di ba? Di pa'y natag na imanurig isda sa panimalay sa kabukiran. Oo, pero sigurado hapon nga kaila ninyo. Kaya nalayay mo kalitog-tong ha, nga wata kaila. Palagbuka sa barangay.

0: Wait, ang ina naman ang gawin. For safety and security sa tag-sa-tag sa mga residente. Nana na kasimple, diba? Oras sa Pilipinas! 30 minutos ang nakalabay sa alas 12 sa kaudtuhan. Katong mga oras, gihatod ka na ito ng mamiwa kihada Orina of Dubai. Take in, trajus, kinagan po itang benepisyo nga makuha ani mga kastar. All you have to do is to connect via Facebook. Search lang ang Iva's case, Q space Orina. Kaya andam gina siyang mutunol o mga detalye, mga tips, on saon nga magka-extra income ka mga kastar. Uy, kamundiha, nga na mo'y talento siya natad sa pagbalak. Pwede ka ayaw mo musalmot diri sa programang Music Katawa, ha? Oo, balak mo, balak. Matod pang Mylene Bakel, good afternoon, DJ. Mayong hapon, Ma Mylene. Awa, nag-pilra ba ni itong pasundayag bitaw sa Hara o Gari? 2026 LGU Tayasan. Hey, congratulations day sa kong batchmate sa high school sa una. Kasi in HS. Miss Hara 2026 ng LGU Tayasan. Hello, classmate Rachel Jen. The Yokos. Yup. O sa tanan, congratulations. Ninyo tanan, ha? Hindi man gud ma di pud basta-basta ning musalang bita tag kanang contest no kinalang kag confident no kulbahinam ba ya pud ultimong audience ka kulbahinam pud lobi na ginig announce na sa kana bita ang ginsa o gud mismo ang panalo di ba pero once mo sulod gud ka anong contest win or lose kung gud inana ba so, kulbaan putang appeal no ala oy ikaw lola iska.
1: Ako, nakoy panahon, anak Maria. Kada bitang, suspastila na, may si Tita Carla po dito, si Tita Carla. Andaman to na akong bakya, nga, baga-baga. Para ini tik-tak, hasta nito ta. Mau lang yung mag-amping, pusak mag-rampay itong kabatuan, suba. Hasta, ang lisudag yun, asa naman ron si Carla, ay. Carla, asa na ka Carla po? Kaya kung mga apo sa kahanginan, mga butan, bayining taro, at taro naman hinoon tawo. Natana, awa, rago ng nai mo naman wang taro.
0: Ay, mga ka-star! I hope nga kamutan na niya, nalanggit mo sa kapis kay kanunay, sa inyong tag sa kapanlawas. Oo, since weekend man karon hinaot ang tanan po, ang mga kaanakan, ialalay sa ilang mga ginikanan, hala, pangumpay mo, magsag-ob og tubig, manglaba, bulahan po, bagaan-gaan, ang ging buluhatan sa inyohang nanay or tatay. Oo, sige. Atong dawaton sa unang hugna sa balitang kapalaran si Lula Iska, mga kastar.
2: Kapalaran sa Music Katawa.

0: Kin sa may nagulat diha sa niya. Agoy, ganun ko pa ba siya naabot? With a case-to-case basis ang pagulat. God, antos nagugulat ko eh. As nga pasensya pang ko naging nanago. Ready to wait. Diba? Sige. Uy, mga ka-star. Naatay caller. Yes, hello, good afternoon. Caller 9-1-9. Sige, 9-1-9-7. Kumusta man si Daniel? Welcome back.
1: Okay ra dito.
0: Okay ra, asa man dito ni bakasyon?
1: Ani bakasyon ko dito sa...
0: Di bakasyon ka sa iyang kasing-kasing. Okay! Ala! Unsa man ang imuang bakasyon? Ni hapit kag Mount Campanulong? Ni hapit kag suba sa Bago? Hala, ya kumusta mang Bago? Bago ra gihapon?
1: Oh. Okay,
0: mag-iapon din siya. Agay. Ay, dagan ba yung nangita ni mo kung asya na ikaw? Oo, niya. Kaniya naman ikaw?
1: Oo,
0: okay. Ikaw ba yung ang Daniel? Nang tambo. Ikaw ang Daniel Padilla ng tambo. Oo, oh, diba? Pero kay ni aman ka, pabalakon tika. Ah, si title sa imong balakon.
1: Ay kara ko expose title din.
0: Kanang imuhag yung balak eh. Ipalak ka na si title sa imong balak.
1: Narabay. Title na to din ikaw ang akong gugma.
0: Ikaw ang akong gugma mo na title. Sige, di na nato nila nga nun. Ato ng paminawon, Sister Daniel Rigon ng Tambo, Ayongon Negros Oriental para siyang balak na naguluhan. Ikaw ang akong gugma.
1: Ikaw ang akong gugma o akong pinangga. Huwag man ako mahaing lataw kaning kalibutan. Aron tika akong makita. Ikaw na po din dito bang tumag rata.
0: Ikaw ang akong gugma. Namasin ikaw ang natambog gikan ni Bathala. Apanaunsa ba nga ikaw gianod man sa suba? Og sa dihang ako pod ni dali-dali og paanod aron ikaw akong makita. Tubag.
1: Dag pong damgo. Dag ipangandoy sa ikaw na akong makita. Damgo pa lang nangandoy kong matinoon.
0: Sana
1: ako. Tubag pala. Kasa naman siya rung nawa naman ako makita. Pangalan ko naman ka sa mahikap ang iyan sa init niya mo dapat sa atong panit o kubathala pangayoon ko ni Mungam siya unta imo ipakita niya at utong ay ay ay o ating gugma.
0: Kung ikaw ang maoy makapainit ni iling akong panit sa may ikaw sa kalayo nga daw akong kasing-kasing masunog og maipit. Apanaon sa bangalain man imong gisipit-sipit nga unta ang imong mga damgo sa man sa usa ka langit. Tubag sa Daniel.
1: Ituha sa imong pagtuo akong pinangga. Nasalain ko ni Gugma, kaya sayod ka palang na ikaw bisipit ni akong dunghan. Huwag mahimo pa lamang, gugiton ko na ang akong kasing-kasing truth. Di mahimo, kaya sistatak na ang akong Gugma. Diha, ganun mo, ko akong pinangga.
0: Apaan unsaon man nga aduna may utlanan ng atong talikala.
2: Mauba?
0: Nabisan ang lapyahan sa may bayon, diin saksi ang mga paghagwa-hagwa. Sa mga balud diin gikan sa laod, ngang imong kasing-kasing sa lain man na anod.
1: Wala may utlo kailangan. Ako ka nang wahingon. Parang matuman akong ipangandoy mo. Uwa na ilain. Diri, sa sulod sa akong dugkan. Ikaw ang akong pinangga.
0: Kung pinangga ang atong hisgutan, kung pananglit mo puyo ko sa imong dughan, tinghali unyag ikaw maputan, mahimong imo na lang akong pagawson ug abrihan ang pultahan, aron aduna na usab ikay kagawasan.
1: Dinasan akong sugot na ikaw mahanaw sa akong kiliran, sa akong panunduman, pinangga sa hunahuna palang dahan. Akong ipangandoy nga unta. O bathala, nasama ka sa isa ka bathala. Hindi ugsad nining kalibutan. Kaysa ba sa akong mataw nining kalibutan, ikaw ang akong ipangandoy na akong makita.
0: Apan kung ako ang imong gipangandoy sa dihang naapakas sa sabakan sa imong inahan, dili pani mahimo tungod kay wa pa kani adtoy kalibutan. Apan unsaon man sa pagpili nako sa imong kiliran, nga sa dihang ikaw ana sa kong kiliran, imo mang anak kong gipatiran. Asa mang title ato, Sir Daniel? Nawala man ang title nga ikaw ang akong gugma.
2: Maugaan yung
0: nawala. Katong balaka, mura to siya kantang Unchained Melody. Kaya ang title Unchained Melody, wala dito ang lyrics po dito, di ba? Sige, Sir Daniel, unyan taod-taod ba yan na ako'y basahon nga balak o makatag-an mo sa title sa mga nga balak na mo possible nga makadaog mag 50 pesos worth of load. Unsa di ay?
2: Pwede ka mag-live?
0: Nag-live.
2: Okay.
0: Pero nitago ra ko. Sige, Sir Daniel, love you. Sa imong greetings.
2: Okay. Una din mo, may hapon si mong programa. And then, si mong station manager, sir, ayan na nila hato. So, tanan ni mong makawanan. By Ri, by Runibay, Kuya Wang, Yamini. And then, sa tanang programa sa Star Radio Tayasan, Mo Power. And then, sa Star Radio Bago, Sir Buyak, Slavio Karinal, may buntag, sir. Labi may hapon. Then, sa ilang station manager, Sir Martin Erlendo. Then, sa tanan na lang namin na DJ sa atong si Aisa Olviros din, mga Olviros family,
0: Diri
2: may Maya Tambo. And then, si Arjun family, Kuibas family. Especially din, ni Ma'am Tito Pinto, Ma'am. Ni Ma'am Geraldine. Ma'am Papa niya, may hapon, sir.
0: Ay.
2: And then, ni Bobo Kudiay. Miss ka naman ka. Magmahoran natin si...
0: Sige. Ya, sige mo. Atangi unyang taot-taot kay ba natay pakulo sa kanginan nga nagtangag og worth 50 pesos o kung makatangan mo sa title sa balag, okay? Sige, Sir Daniel, okay. Basta naka-star.
2: Oh, sikat ni DJ Bungangirang Guapa.
0: Salamat kayo, Moki, ay mansad atong kasing-kasing aning inuntang guapa. Nga nung lami man po sa paminaw, oy. Kanang inuntang maal niya. Inuntang guapa, mura po doog mo, iktin-iktin na to ang tingkoy. Tingkoy nga murag tangkogo. Sige mga ka-star, shout out ko sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon Saiko, Lebrado family, sa mga pamilyang Baldado, sa Tuanda, Martin family, Calia Ponteros family. Ni Julita Enesho, Enesho family, Kalumba family, shout out sa mga Andy ko, Amihoy, Tandaid family. Hi Ivy, hello Dai. Ni Angeline, o sa mga Dorana family, mayang pagpaminaw. Ni Renita Vidal, o sa iyang family. And of course, mga Garunita family, mayang pagpaminaw ni ha. Ni Ma'am Marites, Ronel Banzuela, Ma'am Marge, ni Conchelle diha, mayong pagpaminaw. Kapitana Ayan Tirano, Tosino Girls, Toho Girls, Juicy Kwe Abra, sa tibok niya nga family, Ma'am Susan Peranyo, hello! Ni Ma'am Iba Kalyong Kakayan, mayong pagpaminaw. Sa mga small and big establishments, owners, cashers, mga empleyado, mga empleyada, kumusta man ka mo diha. Sa mga 24/7 nga mga departments sa ato ang public sector like PNP, health patrol ina na no, mayong pag-servisyo ninyo diha. Sa itong mga kabumbirohan niya. And of course, sa mga nagtambay-tambay silang tagsa-tagsa ka pa ni Malay. For sure, wala rin gaduyan-duyan sa punuan o mangga kay mabugnaon man ang timpo. I don't know. Depende sa weather condition. Diya sa may Sugbo, shoutout sa Ronda, Barili, San Remigio, sa Dumanhong, Alegria, Bajan. Sige, mayang pagmamate diha. Anya, ansya may ato ang kalingawan karon mga ka-star. Ay, matod pa ni Aiza Palomar Olivero sa shoutout DJ. Shoutout ni mo, day Aiza, o sa tibuok ni mga family. Oo, mayra ba pong mo, ayaw ni ga, kanang makina ni Iyaha ang partner. Oo, ayaw tong power spray sa kong brother last time. Lamat kayo, day Aiza. Sige. Shout out po tang Ma'am Nelgen Yusores diha. Oo, nga ginaserve po siya kong sister sa happy yod. Happy yod sa mga ugat. Nga kung na'y mga barado dihang mga panuhon. Siyempre, ato nang kuhaong panuhon. Og inyo nang ipagawas pinaagi sa gaseous waste. Diba? Ito rin ipaagig English, like farting. And, gitawag og... pagdugaw, okay? Sige, mga ka-star. Lola Ishka, alay pagod na ako yung pangutana niyo. On siya naman siya na good up. Mapagaridi pa ko aning ikaduang hog na bitaw nga balitang kapalaran. Kay kining kapalaran, English ani horoscope. On siya binisaya po aning telescope, microscope. O siya pa may laing na ikop-kop diha. Agop-op. Oh. Dayon pagoda Maria. Ado sa ko kadali balik ra ko dayon ha. Ay shout out din ako mga kumare diag mga kumpare ha. Kumusta man mo diha mga pre, mga mare, ako mga apo sa kahanginan. Mga apo, dati kong payong ninyo ha. Katong payong nga taas. Ayaw na tong mubo. Ato lang taas kayo. Huwag na imugukod na tong iro ba? Natay ka depensa. O, oh, diba? Butan kay kala, no? Aray kag payo. Ato karon sa katubuhan, mangita kag payong. Ino na po kunimong papangitaon, kunimog uhong. Oh, libreng sunay. Ato ako dito sa Bakilid, gatong akong dulom-dumol. Kumusta naman kahano? Daghan ba dito nga mamakol? Ang mamakol, tingali murag naana sa puno ang kahoy. O sa saging baka ha? Pero magmatkon ka, ganaapoy murag yapo, gaawhong pero ihi sa iro. Thank you mga ka-star! Iikid-ikid sa ang inyong hawa kay ga-request ni nga song Digidid.

0: mayong pang-aming hapon pag-usab mga palangga atong mga suking tigpaminaw. Oy, mauna kini ang ikaduhang hugna, katapusang hugna sa itong balitang kapalaran. Sige, Libra! Sa nahimongso sa Setyembre 23 hangtod Oktobre 23, hatagi og oras ang imong kaugalingan. Swerteng numero, color, size 2-3 og pink. Scorpio, sa nahimongso sa Oktobre 24 hangtod Nobyembre 22, musidlak ang imong karisma. Swerteng numero, color, city 2-9 og blue. Sagittarius, nahimongso sa Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21, maayo ra ang result sa imong lakaw. Swerteng numero, color, size, city 3 og lavender. Sa Capricorn, sinimogso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, dunay muhatag sa imong sugyo, dunay babag sa imong sugyo. Swerteng numero, color, 5-8-3 og maroon. Aquarius, sinimogso sa Enero 20 hangtod Pebrero 18, mag-uol ka sa mahitabo karon. Swerteng numero, color, 2-1-7 og white. Pisces, nimogso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, dunay mutagad sa imong ideya. Swerteng numero, color, 7-5-4 og silver. Mao kadto ang katapusang hugnal sa itong balitang horoscope o balitang kapalaran. Sige hapon, kinilang ang iyong Lola Iska hangtod sa sunod Domingo pohon na pod ha. Ako, maghatod kaninyo sa inyong kapalaran.
1: Oras sa Pilipinas, alauna, 22 na sa kahaponin mga ka-star. O yari ito sa mga greetings, sa tuningatagan o pagtagad mga ka-star, kung kumusta naman eh. Okay, mura ka pusot-pusot naman tong mensahe. There is akong inbox sa messenger and of course, there is a call and text line. Then there is ato ang live sa Facebook. Ato nang bisitahon atong oting kayon o ato ang pakli-on. Pakli-on, good. Scroll ta diring dapita kay di man ni libro ning cellphone pero sayo masama lang gihapon. Di ba matud pa diri ni. Oy ni asi Ma'am Eva kada Orina of Dubai, maayong hapon sa tanan. Special kanay mo DJ Maria Amping and happy Sunday to all with heart ang mata, flowers, smile nga smiley. Okay. Ma'am Eva, hello. Happy Sunday kaniyo og sa tibog ni mga family, shout out sa mga Kihada og Orina family. Sige, hi, connect lang niya sa Ma'am Eva Orina about entrance shows kay andam gina siyang mo tunol kaniyo og mga detalye. Saon pod nga magka extra income ka about entra juice. Okay, sige. Padayon ta ni Glacy Villar Morados. Hello Ma'am Glace. Ang inahan is tagiya sa Nalensia's Cake Shop nga si Ma'am Chidalyn alam niya. Pa-request DJ, love comes from the most unexpected places. Thanks DJ. Take care. Wow po di ang request ni Ma'am Eva Orina last time.
2: Love comes from the most unexpected.
1: Anyway, welcome you out. I can figure out bitaw Ma'am Eves, Ma'am Glessy. Kinibitaw ang ganda ko ba? Muro bang kinang yung tipong more in positive ways? Kanapitang walang kapalpakan, kumbaga hatag yun sa Ginoo ba ang dating ba aning kantaha? Example, naglakaw ka. Yun, kanang walang sabit gani, kumbaga or nangaligid ramos bakilid na ba or example na ay taga syudad ni atog bukid tapos na ay babae dito nagpalunang og kabaw kay kining bukid wala sa babae og lalaki ang panguma dito or unsa ditong trabahoon. Oh, pwedeng mudaro ang babae dito sa bukid. Oh, sige, proud. Saludo ako sa inyo. Ako bitaw, katry kong daro bitaw. Bahala laging

Airplane na. Mura po kantang bisayaba nga buyog. Magsabad-sabad, magapasiklap-siklap. Makini ang lingla sa bagong panahon. Nagkakaraan nun, no, pwede tagamay. Lalais ka, sulod na diri. Lahi ang kagahapo, lahi ang karoy. Astilan, dolor. Kanang bitoon nga nagasiga-siga. Og diri po request po ko og siyang refrain by Jose Marichan. Thank you po. Sige. Ato ning i-play ning lahang siyang request later on. Dayon, atangi po later ha kay... Mubalak kung usa ka balak dayon tag-anag unsay title. Okay, you have a chance to win 50 pesos worth of load. Sponsored by Ma'am Eva Orina. Nga walang kupas ang suporta. Salamat day kayo Ma'am Ems ha. Dayon, napaabot na nako sa uban agatong imuhang gina instruct then maybe tomorrow na puto nako i unsa ni ipadala ido sa norte nga bahin. Salamat kasi mong kayo, Ma'am Ems. You are so blessed to have us also. Grabe kayo niya mo share of blessings. Dili lang kay usara ang malipay. Daghan. Kung ikaw karoon, wala pa ka ma-giveaway sa basin ikaw na podpohon. Sige. Thank you. Sige. Salamat kayo, Ma'am Ems, sa tanang higayon. Alright. Yes.

comes from the most unexpected places. By Jose Palacian, requested a song ni Ma'am Glessy Villar-Morados, Happy Na Ka Mama. Diba? But before na ako i-play ang song request ni Ma'am Eva Orina, mubalak sa ko ha. Okay, oras sa Pilipinas, 32 minutos na ang nakalabay sa launa siya kahapon nun. Yeah, kaninga game, kaninga balak, dili na ako live caption ang title. All you have to do is to guess kung unsay title sa akong gibalak, okay? And you have a chance to win 50 pesos worth of load, okay? Ang pinakauna nga makasakto og tubag, siya ang winner. So, kung naapoy kaparehas og tubag, sa unang nakatubag, you have a consolation prizes worth of load gihapon. Sagdag 20 lang, bahala ginagmay, basta malipay. Dagang malipay. Okay, sige, di na nina to lang anon. Okay, sige. Yeah, ready na ba? Ang ako po, ready na ba pod mo? Sige, mangita ko di comment nga ready na ba mo? Sige, are you ready? Sige, bahala, walay ni yung ready. Basta kay ready na sila. Naay ni feedback diri sa chat box. Nako, sige, ganiya, ramiga paabot DJ. Matut pang chan-chan. Mauna yung mong gibabot DJ niya. Sige na. Sige, di na tamalangan. Kaya ito nang balakon, kining maunga balak.

0: sa aging katawanan sa Music Katawa.
1: Alright mga guestar, naamang ko nagpadala po na ko ba o kanibitang Music Katawa ka aging katawanan. So, for sure, katawanan gini nga kaage. Sige, di na din nato lang anon. Gikan ini alias Bruno diya siya may usa sa mga lungsod sa norte nga bayan sa Sugbo. Di na ni lato lang ganon mubo ra kayo ni pero katawanan kayo po ni. Dear DJ Maria Bungangera og Lola Iska, tawag lang ko sa pangalan nga Bruno. Usa sa mga lumulupyo diri sa norte nga bahin sa Sugbo. Hingkod ang pangidaron. Tuod ay DJ, nagihat ko sa pagpadangat. Niining akong kaagi katawanan sa mga programa. Kaniyanto ako kapadangat ni Byron Ibay nga mga original nga encore ani nga program. Nga kay naabtan mantika, ginhin na lamang na ako ipadala. Sugdo na ako ni DJ sa panahon nga nagbugsay ko sa ako ang pump boat. Wala gito kay mamukot ko o isa may nalang na imasudan. Kastilan DJ, lahiba na nga akong napugutan. Imbis mamukot kong isda, nakapukot ko og basura. Pastila na rin siya. Moto, pagtanaw na ako sa basura, pertigid na akong lipaya. Iabi na ako sa basura, walay kwarta. Nilutaw manggod ang papel ng kwarta. Sa akong kalipay, DJ, naglukso-lukso ko sa pambut. Nakalimot ko nga naaday ko galutaw-lutaw sa dagat. Sa akong paglumpat-lumpat, dito sa dagat ko natagak. Astang malasag, DJ. Bali na akong langoy, maayo kay kamao kong mulangoy. Nangatagak po ang mga papel ng kwarta. Baligin akong sakmal-sakmal dito sa may mga balon. Ang pukot ako yung gidala-dala. May nalang pudog akong mapukot. Ang katong kwarta nagikan sa basura. Gamay nalang gid ang akong napulot. Kagidalaman sa mga balon. Naingon sa laod ang ubang mga papel ng kwarta. DJ, nangita ko sa kumpambot. Layo na kayo ang natulin sa kumbambot. May nalang kinaay na sangit nga parte sa kumpukot. Gisunod ko kiniglang wi. Pangtot na abot ko sa pambot. Naabot yung taon ko sa baybaya, DJ. Wag ko dalang isda. Akong giihap ang mga nakumon nga kwarta. Pagtanaw na ako sa kwarta, DJ. Naitag 50, usa ka gatos, nay 20, nay usa ka buk, usa ka libo. Bahala na makaingon na lamang kong jackpot na ninako. Wala man gitag iya pong halang, kay basura gud to. Naipunan og mga basura gyud DJ. Ang ending DJ, di pa bungkagan ako ang usa ka libo og tag 20. Nahimo kining daghan DJ. So, walay pagduha-duha, DJ. Sakay ko sa kong kagang-kagang nga motor sa highway. Akong gipalupad ang tag-20 worth kinintos, DJ. Ako tong ibahin-bahin sa makasunod o makapulot sa dalan, DJ. Para daghan ming malipay. May nalang sa 20 kabuo. 20 kapisos. Dilibita to na ako kinawat, DJ. importante DJ. Mau lagi to DJ pagabot sa balay. Get ko raw manuang ko DJ. Imbis managat ko ako na lang tong gihapit og palit og isda sa Changi. Sa kay ko raw gud na ko DJ. Dali-dali kog tula. Saglagluwi ah. Giningi panuhot na ko DJ. Nagpangkautot intahon ko ginigup sa sabaw. Pastilan DJ. Muna sa ginawag ito na ako DJ. Di malalim. Kaaging dadili katuuhan. Rutuo na langgid mo kay maumang gito akong kasinatian. Nagpadangat Bruno. Atong i-play ni requested a song ni Aisha Oliveros, If I Ever Fall in Love Again.

0: sa Pilipinas, 8 minuto sa dili pa mag-alas 2 sa kahaponon, mga ka-star. Onsa man, nanamoy mga tubag diha. Inyong tubag sa balak, pwede na mo mutawag sa tuang call and text line. And of course, pwede mo mo-comment sa tuang Facebook live. Masin ikaw na ang winner kung nakadungog ka sa balak nga itong ibalak ganina. Guess kung unsay title, you have a chance to win 50 pesos worth of loot. Yeah, so good afternoon. Hello, good afternoon. Sir Daniel, kumusta man? Ang say tubag ni mo?
1: Kung di din, mayo pang sulom kay naglatay sa balagon.
0: Muna'y title nga, imuhang tagna?
1: Oo.
0: Sige. Good luck, ha?
1: Ulit din mo, request kong song.
0: Ang say title?
1: Kwan, Beautiful Girl by Jose Maritan. Para na ni Ma'am LP sa May Kambay siya. Kung kuday ko sa
0: kinsa man?
1: Iyok na rin kumay sa mga itong mga silingan dari.
0: Oh, mga silingan.
1: Sa mga Undagas family dari sa Ilea Tambo.
0: Sige.
1: Apo. Then, sa Igon family, Kuibas okay. Family. Ni Ricard, do Ricard po dyan, hapon po dyan ulit, channel da. Oh, maura na DJ.
0: Sige, salamat kay Sir Daniel. Good luck, ha? Good luck. Sige, basta na ka-star. Tuara ni natugpa naman siya. Sige, matod pa nga isa Palomar Olivera. Shout out sa tanan DJ, especially sa akong Barna, then sa akong two kids. Who cares kung siyang if I ever fall in love again. Sige, ako nang na-play day Aisha. Salamat kaayo. Ayun sa inyo mga tubag di ha. Good luck Sir Daniel. Kay kung pag-reveal na ako o nga wala pa insakto nga tubag, ako na lang i-choices ha. Oh, kung walay maka-insakto og dubag, akong i-traces. Pero mas maayo pod kung mo-guess ka kay basin ikaw na, wala kay kompetensya. Sige. Oh, pero dili pa ko ma-reveal kung sakto ba tong answer ni Sir Daniel or dili. Matod pang chan-chan diri. Siya, tubag diring chan-chan. Nasi tubag diri. Natapalan man ang iyahang mensahe ga pusot-pusot man diri sa akong inbox. Mhm. Sige. Unsa ning tubag ni Chan Chan? Kang Chan Chan kay matuod nga tanhaga. Good luck Chan. Good luck sa imo nga tubag. Kang Tatay Sitoy DJ ang iyang tubag kay natunas kong kalibutan. Yadang. Natunas na yung kalibutan tay sito. Ay, tunas di ha? Kailaing natunas na dakin as. Ito, sige, good luck. Ay, hapit na ko mo exit sa programang Music Katawa. Alas dos ko mo exit ha? Kaya paspas kayong dagan sa oras, oh. 4 minuto sa dili pa mag-alas dos sa kahaponon. Paspas na rin dapita, mga ka-star. Oh, sige, 1 minute to go. Mo-reveal na ko. Oh, dili ko mo-reveal. Kung moingon kong walay nakatag-an, mag-choices na yun ko. Panubag dayon mo inig-choices na ko, ha? Ibisira tarong taon-taon. Pag naay magkaparihas o answer, tagaan pod na ko premyo. Oh, diba? Matod pa, Ma'am Eva. Sige, 1 minute to go. Atong i-check kung naabay nakatubag. Atong i-check, iba, sige, napay maka-apas diri. 30 seconds to go. Sige. Ubang mo diri sa comment section o sa title atong balaka kung nagpaminaw ka. Oo. 20 seconds. Type na di ha. Kay si Ma'am Alma Escarpe, na to siya i-claim po hon. E, o man na, o man na-claim niya itong first niya, saktong answer, then second answer niya, itong first niya kay consolation nito ito, nagtipon og naning premium ni Ma'am Alma Escarpe. Diba? Alright, 10 seconds. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cut na ta. Cut off na ta. Mag-ABC na ta mga ka-star. So far, si Chan Chan, si Tatay Sitoy, o si Daniel pa ang nitubag. But, walay naka-insakto o answer. Sige, mag-choices ta. Pagdali. Sige mo ni ang ato ang choices. ABC lang ta kay happy ta tawo exit ha. Mag ABC rata. Tulo ra inyong pilian. Okay? Sige. A. Ready na mo? Sige. A. Kaanindot nilang sudongon? B. Walog sa kamingawan? C. Gugmang pakyas? A. Kaanindot nilang sudongon? B. Walog sa kamingawan? C. Gugmang pakyas? Again? A. Kaanindot nilang sudongon? B. Walog sa kamingawan? C. Gugmang pakyas? A, B, or C? Alright. Good luck ha sa atong mananaog. Okay, kanunay nagpalayo si Ma'am Eva Orina aning atong pakulo every Sunday para sa inyo mga ka-star. Okay, sige. Asya naman to? Na ay nag-text diri from last 4 day jet at 3099. Warag si Ma'am Alma Scarpini. Akong tubag kay letter C. Good luck. Sige. Pilian na to ninyo ABC lang. On sa inyo hanga tubag. Panubag na mo. Okay, you have a chance to win mga ka-star. Ang tubag ni Ma'am Lulot Garces. Letter B. Ah, sige. Good luck, Ma'am Lulot. Salamat, Ma'am Lulot, ha. Og ni Sir John John Garces di, ha. Mayong pagpaminaw. Ah, sige. And, matod pang chan-chan. Ang akong tubag, letter C. Kang tatay si Toy, letter A. Nagkasumpaki, mediring duha. Okay ra, at least na ay panalo ninyo or na ay pilde. Pero good vibes lang po tayo dito. It's a game. Sige, napamapulaing Domingo mga ka-star. Diba? Just, sige. Dawat po taga tubag diri sa ato ang Facebook Live. Kay basaw na ini tubag diri ay sa Palomar Oliveros, letter C. Okay, sige. Dapat usaray tubag. Ingna ko, Aisha. Kung unsay final ni mong answer, Aisha. Ayang tubag diri, B. Sige. Aisha Oliveros, ibutangi dihag final answer ha. Kay basig sa imuha nga tubag. Kay naama kay answer B o C. Basi na ay usana nga sakto or something like wrong or check. Basta kay kanabitang ang atua diri nga pakulo. Kung makainsakto kag tubag, may tendency nga naapog kay consolation prizes. Pero katong una nga makatubag, siyagit ang winner sa ito ang 50 pesos mga ka-star. Okay? Shout out na ita ni Department Head sa Department of Agriculture, Sir Marshall Taob. Shout out na sa ito ang makusganon usab nga Department of Agriculture. Ato ang head diha sa day itayasan. Ito ara, shout out po ng Ma'am Charlene Taob. Asa nagway ni sila na himutang karong hapon na mga higala. Ay nako. Sige lang, update raw niya ako sir. Ong ma'am, kaya na pa ko sa program. Shout out, ato na lang din pa-shout out to na lang din nato on air. Alright, sige mga ka-star. Sige, kining multitasking tabitaw. Naputay kuandre personal good nga business. Ay, inakong final kay ma. Disqualify yun niya mo, Aisha. Inakong final, imong answer. Imong final, B ba? Or imong final answer, C. Michelle Sabanel, dula sir na mahilom. Letter C. Carlin Matuog, Fausto C. Okay, kine. Cut off na ta mga ka-star. Kay oras na gyud sa ako ang pagpanamili sa kahanginan ha. Okay, sige. Mareveal na kong answer. Ang saktong tubag. Hala, oy. Nagpalakpak naman ni sila, oy. Hala. Hala, hala, hala, hala. Kinsayo nang nakatupag din ring dapito, mga ka-star. Mm-hmm. Hala. Ang unang nakatupag kay... Kulbaan mo po ito, no? Bisag... Inanira nga pakulo ba? Kulba, hinam po. Sige, ang unang nakatupag kay... Si... Bitaw ang saktong tubag kay letter C. Congratulations sa tuwa nga winner ang pinakaunang tubag kay C. Carlin Machong Paosto. Oh, si Carlin Machong Paosto ang ato nga winner. BMT ka ha. Onya ang makadawat og consolation prizes tag 20 pesos si Michelle Sabanel de la Serna, Mahilom o si Ma'am Alma Iscarpe. Ato na lang pong ilakbit si Isa Palomar Oliveras. Sige. Kita i-heard po ni na ito. Sige. Ato rin inot ang inyo hangalan. PM tamo niya ha. Si Ma'am Alma kay murag nagdugang-dugang ning iya ha. Ang grasya. Gabiyala iya ang kubraan. Sige, congratulations sa inyo ang atanan. Salamat sa iyong pagsalmot, ha? Salamat kayo ni Ma'am Eva Orina of Dubai Islam. Thank you so much, Ma'am Eva. Salay po ang suporta. God bless you the most. And to the whole family of yours, of course. Stay healthy. Ito ang pretty ni Shagyat niya. Inside and out. Namugna po ang team Upa. Upa gam ng chan. Okay, shout out dito sa mga kaubanan sa buhat. Bye, Rooney. Bye. Bye, Ray. Yummy email. Kaubanan sa kuwang kaubanan na mo diri sa buhat bitaw. Shout out ta ninyo. Sa wala na ako ma-shout out tanan ha. Mayong pagpaminaw. Ma'am Jean og Sir Deacon Fabogais of course. Shout out ta nimo Ma'am Jean og Sir Deacon Fabogais ni Daya Chinika og Dong Chinikon. Okay, sige. Og mapuhon at tangi sa tangi pod ko sa programang Morning Pasada kung wala ko importante nga laka. Gora bells gyud ta kanuna. Sige. Yeah, mga ka-star, it's time for me to go. Happy weekend sa tanan. Sangalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniya Lahatog, sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, apon, kinilang si...
2: Mama Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisan na luka pa kaman, barog og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Maayong pa... I mean, hapon. Bye-bye. I love you all.

kabalaran. Balitang katuhuan o dili.

0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painundum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bugas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yun among laton, sudlanan sa bugas.
1: Hala, di ba istaan nun makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bago na yung isda, o sa makita ang dagat?
0: Binuang, de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa di ay natong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Pampayasan Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
1: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 4:33. Mga huni ug awit sa nanglabayng panahon.

0: Yaks! Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Eh, ayaw sa apa de dong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanood ang uma.
0: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mo ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, du! Kano sa mga naabot du?
1: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
0: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre ni Ron.
1: Wala na dong kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang mga? Ano ka? Sina ka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikano ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugit lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
1: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa iligal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Lasais. Tres.
4: Balik-balik kon mahimong tinuod yatong wala masayod labi na og walay pangatarungan nga mubarog. Mao nga niyan mo kining atong tulumanon. Giyas pagtulunan sa simbahan sa Katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa
5: suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa tuwang sibya maayong gabi kaninyong tanan. Kininusab inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw or Dinisa, makiguban kaninyo ni atuang tulumanon. Giyas sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6 imidya sa gabi, din hinining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa sub. Og naka simulcast sabta sa atoang igsuon nga istasyonan sa Star Radio 98.3 MHz sa Tayasan, Negros Oriental. So

mayong gabi sa tanan dihang taga ni Gross nga naminaw nato karon sa ato ang programa giya sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Ang ato ang topic karon mga igsoon about ining unsa may nagunang gibuhat sa Dios, ang anghel ba o ang tao? Muna ato ang topic. Pero sa dili pa nato ni padayonon mga igsoon sama sa naandan ato na kining buksan sa hamubo nga pag-ambo. Salamat samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ulangit ng Amahan, nagpasalamat kami kanimo naniya imuha kaming gihiusa karon nga gabhiuna. Ikaw ang gaingon, Ubi enem sonto beltris congregati in nomine mio ebesom in medio iurum. Na kung kinsa tong duha o tulong nga makatigom sa akungan, ana ako taliwa diya kanila. Muniya among gilauman, ikaw nagpatiliwa kanamo karong gabi una.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, daday, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon atak kay buntagda. Oras, oras na para mangmata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag da kong mata, ang importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapa sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kanginan, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na asa o bot.
3: Un rato?
1: Adlaw karon nga Lunes, Petsa 5, bulan sa Oktubre, tuig 2020 sa Yes. Sa mga birthday ng Adlawa, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong Adlawa, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: At sa mag-birthday ng mga Adlawa, advance happy birthday.
4: Happy birthday!
1: For more birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Good day, pinaka-best sa atong birthday. Abtikus ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na gita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best to gid kinangagas sa gikan sa atong labaong makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalimutan. Basta na birthday, makaingon, gitang!
3: Lami, manggid na siya.
1: Oh, lami, ginang na mag-birthday kay siguradong... Wala akong mag-birthday mo, panghatag mong espagete! Para dili mabatuan ang atop sa inyong balay. Ayong atop sa balay. Para tuloy ang happy. Tuloy pag yun ang birthday. Happy na, birthday pa. Ano yun, times two, happiness.

birthday. Ate, Bino, ang punong kantaog. Mama, o teta, naligalahan nga mga ka-birthday, Bino. O, nagingon nga bala, kapi kitag dagwa, importante, tuloy ang birthday. Tuloy ang pagginhawa. O, nagingon, that's the important. Lain mga kanta kay mga unman, mang. Manalahig po ba? Manalahig siya hang. Saya-saya ba siyang ka? Kabuang. Okay, ito na, 56 minutos sa manwakalabay ang alas 4 sa kabuntagot. Sa ganahan nga mo tawag, kung mo-tix ka ng buntaga, open na kayo itong kulang text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mo na itong kulang text line number nga pwede na tawagan, pwede po tixan kay andam yun na nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan mo ni gatas para mo bright, malambok ang inyong otok ng manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo, usay pun makadaot. Og manabi man gani, kanari yung makayo para hapsay og malinaon ang atong kinaboy. You need to inform a good. Don't inform a bad. For your life is peaceful. Peaceful to live in beautiful Philippines. Pakai birthday. Karangay kapal. Gaya pa ang ating buhay. Okay, ito na, 57 minutos sa makalabay ang alas 4 sa kabuntagod pagkadalirigin sa oras. Ngayon, Oktobre na masikat, di na yun kapungan. Next month, November na, yes! Tingkalag na. It's time na po, it's time to visit our loved ones and cemetery. Oras na po nga mo bisita sa itong mga minals kinabuhi at cemeteryo. Manitaliwa na sila yung kalibutan. Watos lang dagkutan, dadhatag kandila or dagkutag kandila. Di mo ba magdala og mga halad or bulak. Mamagin na basta tingkalag. Magdala na yung mabuwak. Sa mga English, anong bulak pa eh. Anong bulak, sa Tagalog na siya, parang mo na siya gapas. Sa kay Bisaya man ta, muna yung gitawag kong flower. lagi na, panghatag lagi mo spaghetti silingan kay mag-abot kinu mo sa barangay. Anong kaya mong kore ko silingan? Wak man manghatag yung spaghetti sa birthday. Oh, kaya sa barangay. At ubangay noon. Okay, ito na, 52 minuto sa munong kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby sa tama sikat. Minaw na kitang usakawit entitled O Kinabuhi. Di na mugahe. Anong di na muna mugahe? Ang samay hinungdan. What's the reason? O nagingon nga nagdungan mog pagkahimugso. Pero nag-una-una rasyag ka. Saman kamatay.

0: By Ray on air.
1: Oh, mas ora pa lagi ko do iya ha. Yang na matay ko do. Magingon nga. Okay, Mahims. Imnira na og katong Hard Max Extreme Coffee. Alright, balik baik sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ning igala sa kakidad. Og na moy utang byre. Og mapalit byre. Kun ana nga simple ang atong kinabuhi og natay kwarta, mapalit og kwarta ang utang. Ayaw lang gin kalibot sa pagbayad sa tindira aron ang isya bot sa ali. Oh, alingag-ngag. Basta lingag-ngag, risgutan, kanis mo lang usta, mo katawa, gidayon. Sipa na makang katawa. Okay, ito na, sa 5-4 na gid sa Kabuntagon. Sa ito malulog-lula diya, na nagtatay, dodong, o ginday. O nagitawag nga.
2: Bangon.
1: Mangon na ta, mga lo, mga tay. Mga nay, mga tay, mga lo, o mga la. Agulay gigon nga.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Mas oras na pod para mang mata, oras na para ibuka ang ato mo dagko nga mga mata. Alag na kung nagmata, importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa o kagwapo sa inyong silingan. Legion, you can see the beautiful body, the beautiful face in your neighbor. That's the important. You can see always your neighbor. She or he have a good attitude or good heart. Okay, to oras, alas 5:05 na get shock kabutak. Arita sa atas ng kapalaran, masikat. Ay kaniya tong kapalaran, importante man gini. Paminaw pamati kay ato nang ihatag ora-orada. Our destiny this wording. Please listen. Your zodiac sign.

Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris. Maayong higayon aron mahimong or imong ayohon ang usa ka importanteng butang. Swerte ni mirog color 846 og orange. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus. Makadawat ka og balita nga makahatag og kay kahupayan. Swerte ni mirog color 159 og green. Mayo 20 lang to niyo 20. Ono, Gemini. Ang imong desisyon karon kay adunay maayong resulta. Swerte niyo mong color. 6 to 4, Ogbra. Onyo 22, Sangtudulyo 22, Cancer. Adunay bagong oportunidad nga angay nimong sulayan. Swerte niyo mong color. 937, Ogilo. Julio 23, Santo Agosto 22, Leo. Alikay ang sobrah nga emosyon. Swerte ng numero color 581 og Nebiblo. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Makita ang resulta sa imong pagkamapaulibon. Swerte ng numero color 369 og Mint Green. Og katong atong kapalaran or katunga sa atong kapalaran. Ang katunga atang-atang ilang ninyo unyang taod-taod.

0: Kadtong mong kapalaran gatod-gatod sa Astasan Herbal Capsule mo tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuod, kaso-kaso, andili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product kagipakusgan. Kaoban ang Astasan din organic, siwi. Mas tasog santon, pwede 5 times beta carotene taas o vitamin C. Your energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas, dungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan na pala siyang masuking butik kadool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tayasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyax, labiog karida. Sa ganahan nga magwapa, mabuti mo abis ang panit gamit na kayo sa Bon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin friendly, organically blended. Ayos sa Bon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdilaw vitamin E. Lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o gupamis si mungkutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Soap, mapalit siyong masuking butika o tindahan. Okay, oras, alas 5:00 binigyan sa kabuntagon. Pagka dalirin gid sa oras, dalirin ang adaw, dalirin ang bulan, dalirin ang to. Hey! Happy to gid ang Pasko, mga sikat. Pila ka days na lang, wala na, Pasko na. Tagka na po mga party, ani nga may tabo. Tagka na po mga pagkaon. Sa mga may ligon, diagkaon. Please, minimize your eat. And especially the patty pods. Because you know, the result of patty pods is not good. And our health. Likaya nagdato ng mga tambok nga mapagkaon masikat kung dili kaon na ginahinay kung tilaw-tilaw lang ba. Kay dili gina siya maayog resulta sa atong kahimsog sa panglawas. Unay giyon, eat wisely. Okay, ito niya tagag may pagtaga ding tawag ni Kuya Dek. Ito niya higala nga. Unay giyon, bisag senior na ni pero buo talay nga pagkabahan na. Hello, good morning. Good, good, good. Good husband.
1: Hello, idol kong guwapo. Mayong buntag ya.
0: Mayong pong buntag ni mo, idol kong guwapo.
1: Salamat kayo, guwapo. Ikaw guwapo, guwapo man ka, labi na ka. Ako, hindi ko guwapo, batay mo naong.
0: Muna giyon nga, ikaw guwapo. Ako pod guwapo. Muna giyon, imong mga silingan, guwapo pod.
1: Oy, guwapo. Guwapo, guwapo.
0: Nya, imong kasing-kasing. Guwapo pod.
1: Oy.
0: Mau ba? Ganay, kumusta ba itong kabuntagon niya sa Badyan?
1: Buglaw kayo, ngit-ngit pa.
0: Mura, galaw yan lagi ka, Kuya Nick. Kalaw mo na, Kuya Nick.
1: Ay, nangablin na ni Rick. Sa Karindulia, si Lick-Lick o si Mary. Nagot na ng Sundan, Rick. Aray ka, hindi. Lami kay Sundan ni Lick-Lick o ni Mary.
0: Sige, salamat na kayo.
1: Oy.
0: Abi na ako kuya ko galuya imong tingog kay basi na ko naka-score gabi eh ba.
1: Wala ko ka-score.
0: Wala ka
1: ka-score. Tapos may lawas.
0: Mo ba?
1: Di na, Roger.
0: Di na makaya?
1: Di na makaya. Ga-display pa ko dire.
0: Ga-display na ka. Mayo.
1: Ga-display na ko ba? Kanawa pa ko may man.
0: Wala pa ka kaligo di ay.
1: Aman ako ligo eh.
0: Ligo na.
1: Ito na puhang doon sa merkado Banjan paligo sa badaan.
0: Muna'y sakto. Muna'y
1: para
0: sakto.
1: Para hinsong teba.
0: Para ang customer inig dool humot goods kuya Nick.
1: Wow, good. Sige, Nick, magda. Lama na.
0: Sige, good.
1: Ay, shout out po. Bangon-bangon na muna sa Banjan sa merkado. O labi na sa kusawa. Bangon na diyan, ma. Magloto na sa para sa kong atong apo. Miskila na. O, shout out to nga Lickle, kong Nene. Nagloto na dili. Bangon-bangon na mo diya.
2: Bangon-bangon.
1: Si Rodilin o si Rodil, bangon-bangon na mo diya. Mga binang tindahan. Oh, si Jinilin, ito yung bana si Toto, si Jackie, Jackie Lee, Jackie Osrodom, o ako mga apo, si Jinstar, o si Ayan, o si Primark, o akong anak, si Mayjin Lirio Daklan, o si Rose Ewing Daklan, o Angie Daklan, o sa akong mga kauban doon sa Rescue Unit, sa MDRMO, umuluan ni Sir Clyde, bangon, bangon na mo doon, abli na ambis, sa manawag ko, o mura na, ang napa doon, iklimta na ako, o sa Wilson, bangon, bangon na mo doon, si Nilo, si Tunyeng, umuro na DJ.
0: Okay, thank you so much, Kanek. Wala kita limtan.
1: Oh, ilabi na sa kong asawa. Sali daklan.
0: Oh, ay kalimtan yung mga asawa. Kayo mo orang banay. Kuhan, suga sa balay.
1: Okay. Basta radio. Basta radio. Star radio. Wow, sikat na sikat. Basta idol ko ang guwapo. Thanks very much.
0: Ay, rekin tong siyong, ha? Sa request ni Kuya Dek.
1: Ah, mula nga po, Maxurban.
0: Ah, Maxurban.
1: Ah, dili ba ka ng Christmas song kung Jose Marichan?
0: Ah, ito na ba itaas ng playlist na nog? Available ba ng mga kanta, ha?
1: Okay, tanggal na sige, salamat ya.
0: Ay, okay, nagal, salamat ka, Dek, sa iyong pagtawag ng Buntaga from Badjan Public Market. Tanatong makakilala sa Badjan Public Market. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ito mga sikat kay Buntag na. Ang pagbangon importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Wake up in the morning. Okay, tulad sa 5:14 na gid sa kabuntagon, pagkadalera man sa oras. Dias, parang kayo magtotayasan, may buntag nung dibuy no odia, nga sa'yo kayo nagmatat, walas kusina, katimpla ng kape. Kauban siya binanggagbotan nga sawas ng Mernay no. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang by Francis na, by my imad, by orah, lang tap-tap, og sa mga apo ni nung dibuy, si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dias sa City Laguna, may buntag ling Chimuina Binson dia, IOTT Binson, by Lixter, by Dan, by Joey. Say Rakila Harvey. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des barangay Lutay Tayasan, may buntag ng Cesar Gabunada dia. Ilang bay Kukoy Guardario. Og sa pamilya ni bay Kukoy, amayong buta.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa igala ni bay Kukoy, si bay Persinet Kerganira. Nga kanunay ningga. Gatotoy. Anong gatotoy mo na si bay Persinet bay? Anong gatotoy mo na bay Kukoy? Pagdibay ko ko'y pa. Katotoy na sa Bayre. Kaya ako magkitagaan og walo kabok midbirod. Kaya ngayon man siya na ako, Bayre nga. Baykoy, kanay mo biron. Ako na po'y puli kay. Parang uhaw na kay kontunlad. Mayang pagtotoy na ni Bayre Sinit Kirganira. Diya sa may sityo, Prinsa, Barangay Kabulutan. Kaban po siyang pamilya diya. Siyang asawa, siyang anak, si Bay Junel. Sa ilang masilingan din na dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ito masikat kay Buntag. Ngayon, ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Makapadayon pa tas paglaag. O makapadayon pa mo sa pagsulbad sa inyong mga problema. Kay kana inyong mga problema. Wagin ko'y labot. Inyong haragin na siya. Kaya nga kung problema, wakman sa mo'y labot. Ulay, gin ka na itong mga problema. Why lang makasulbad on ini kung dili kita ragyod? So, kaning problema, imbis masulbad na po, nanapoy lang yung problema, matay. Hindi yun, wag ikahumlo na itong problema. Ano yun, masikat, problem, it's normal. So, you need to accept that. Okay, standby, sa ta. Amina na puntag mga awit. I play a song entitled Request ni by Kukoy Guardario. Kani bay re, tukare ko okay kondom bay. Iya ko na ipinungod sa hilig nga mugamit adik ko no. Mugamit gani ko no mo, kanagyong wala ko na ibuslot ha. Balag okay.

0: anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Biriserve sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Proc 19, Lagao, Diyan, Santo City. Makapalit ko Lans Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, gina napalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor na nga dilis ako mag-inom kape. Mga nakadungog ko sa radyo sa programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Lans Coffee kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas kung mag-inom ko Lans Coffee, magmawalang kakapoy kay kumakape ko managsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Lans Coffee kay katagan ng galagsi o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi.
10: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
11: Ako dahil si Sinasaga Ana sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am kay ang akong anak karon. Ayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Kaya tumod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
12: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon o iyang pagtulog?
11: Okay na kaayong Ma'am. Ayon na ka siya magtulog. Usin na ka siya magtutoy. Uli ang last karon, problem tambok mo.
10: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Nga ba espesyal nga okasyon? Nga ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nga may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
18: Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Ania na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga buto.

0: Ray on air.
1: Oh, pandesal lagi, pandesal sa umaga. Masarap gina pag may kape. So, sa mga nangapiron, parisig pandesal. Nagyan, cheese, malunggay pandesal. Pag singkura. Imong naong murag singko. Alright, balik baik sa atong programa pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapon ni gala sa kanginan. Dinilang siya paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yuta. At oras, 33 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lola na nagtatay dudong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Og sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga, pinaagis pagtingog sa atong may waga nga toko. Tangatangin niyo ang atong ikaduha o ikatulo niyang taon-taon. Malimot ganit agatag, muna giyon. Kamunay, bahala giyon sa subla. Eh, usay, malimot giyon ta. Nga na nagway? Muna nagway nang magkagulang sa malimot na ba? Nanagin na, basta magkadako atong edad, limtano na ba? Gawas ang pagkalimtanon. Gawas ang pagka... pagkabutan. Okay, padayon tas itong kapalaran ka ng buntaga. Paminaw pabati kay ato ng yatag, ura urada. Sagi panganak sa bulan, sa September 24 hangtod October 23, Libra. Maayong adlaw sa paghatag o panahon sa pamilya, swerte numero color 742 o brown. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makakuha ka og kontensyon tungod sa imong maayong ideya, swerte numero color 596 og green. November 23 hangtod December 21 sa Sagittarius, madayon ang indot nga plano, swerte numero color 285 og pink. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, ayaw kawad-i og pagsalig ang imong kaugalingon, swerte numero color 471 og violet. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, adunay tawo nga motabang kanimo, swerte numero color 638 og lime. February 19 hangtod Marso 20, Pisces, ma-appreciate sa uban ang imong opinion, swerte numero color 925 og magenta. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na daan na kabalo na gid mo og sabon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mga kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee o Gamigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Gamigos Capsule aduna kini vitamin C ug motambal usab kini sa mga dagkalain-lain nga mga balatian sama sa high blood, diabetes, arthritis, ubag-ubag, bukol-bukol o guban pang masakit nga giambing sa iyong kalawasan. Wala na taran sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Wala gid ko'y madumduman. Yeah, sa South Cebu, available itong Amigos Coffee o Amigos Capsule liya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Yes, Padyan Butika, Santo Niño, Alegre, Chanchan Pharmacy, Nubit Pharmacy. Hey, Natilan, Wicure Pharmacy, MPJ Drugstore, Roeb Pharmacy, Silmo Pharmacy. Dias Delagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Barga. Dias Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Dumanog, Bitun Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Reser Pharmacy. Og dia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy, Mogida ang mga pharmacia nga bilabol ang atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule din na dapita. Og dia sa Negros Oriental, bilabol sa atong Amigos Coffee, Amigos Capsule sa atong botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tiyasan, available sa batong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule. Tiyasa X Pharmacy, Tiyasan Pharmacy, Og Angel Pharmacy.

0: Ah, kana pag ina mo soft drinks masikat makatabang pa pala lawas. Ah, mo na giminom gitag soft drinks kada adlaw. Ilig ko mao soft drinks. Ilig pa niyo to soft drinks. Ilig pa niya pon soft drinks. Para ilig pangini mo mugawas ang soft drinks. Kaingon ka. Oh, it's amazing. Okay, taras, 35 minutos, sumunod maglabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulog lula diya, itong mananay tatay nga, nangapi na ron. Mga pigita ka na buntaga, kay kanang kape, good benefit sa pula siya. Di ang mag-exercise, punta, dilita magtinapulad. Kanang uban, mingon man, kapoy mag-exercise, oy. Ugma na ko. Pag-abot sa ugma, kapoy mag-iapon, ugma na pong ko. Wala ka mo ng ugma. Okay, ang ugma, pero meron pong na ugma. Hindi nga, wala. Wala ka exercise. Naluya noon ang mga ugat. O inungdan nga. Sa may inungdan ba? May inungdan nga dagang ipamatis lawas kay wala ma-exercise. O ka na-exercise, good benefits, gida. Murag nindot itong feeling yung panington ta. Na yun magpasingot yun kada buntag. Pwede po mo magpasingot pong magabi eh. Exercise mong gapo na. Good benefits sa sama good benefits gapo sa lawas. Okay, taras 40 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Stand by ta. Aminaw na kitag pangkabuhayan showcase.
1: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mapalis sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kita balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa
6: So, ano sa mga feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuwan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa istitani, ma'am. Kuwan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba. Abdik ba siya, basta naka-istit at tumarani.
6: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung sa diyang gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan, ani.
6: So, ano sa mga maka-istoya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
5: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
2: TX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon, puro ng extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Protein Herbal, kayo maayo kayo atong kinabuhin.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus.

0: Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gidang yung epic sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans Capsule o Uid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
2: Ayong hapon, ani kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
3: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
2: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
5: Mga pena ta!
0: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon na inyong igala sa kagidad. Nilang sa paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat na sikat gita. Sa ato ay kaduang lingaw-lingaw karang buntaga pinagis pagtingog sa atong toko. Okay, ito rin, 52 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tumalulog lola na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon, bangon! Kaya kong partner din nga sinday pa diday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ngabal, anani, bangon, bangon, regyon. Saon pa eskulahon sa unang panahon, di man may eskwela. Bingon naman nga kapoy. Ending, bangon, bangon, na nabalan. O, nang kabumais dyan, tiya, ayagin mag-undang sa pag-eskwela. Padayon sa inyong pagtuon, hangtod nga makalampos. Makalampos sa bangag. Kaya mga bangag, bay? Kanang bangagol, kanang mo naglango ba? Makalampos, kanang makalapos yung ka. Para upsay. Mauna siya. Promo girl lagi ko, no? Kaya yung mga promo girl, simple, mo smile, magini sila. So, tam is kilang smile. Makaingon yug ka nga. Orag, ang samat. Makaingon ka nga. Day, pwede mga yog number. So, tam is magud ka imong pahiyom. Ako ang tanang dalon sa balay. Okay, sa mga mailing kundag swertres, tanawa totoo kinayang ticket kay base na gusto mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlawa sa last dos sa hapon. 858 sa last 5 sa hapon, 027 og sa last 9 kagabi, 070 070. Og ganda itong swerte result kagapong adlaw sa mga nakanaog. Congratulations! Kadto mong swerte si Gatod Kratos sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw Gerbal nga barato gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika? Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man ola, pwede gid kang makatuman. Ayaw latang ang imulawas, bibigay panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus, susmun ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga edad na alas kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa atong mga bukog. Tohod, mahalotan hanggang pagbaton og arthritis, rayuma, guban pa, tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahadap ni mong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit. Amis pagidgah, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant, nakatilaw ka na ba sa lamian? Numot, herbal pa dyan nga coffee, aniyan na, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Fruit. Herbal Coffee Mix with insulin plant, sa dunay high blood, diabetes, arthritis, tasang kolesterol, delikatulog, tila medicine niyo, kininga mo ayos sa mga sakit. Og balatian, Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag dero ni Mamel Galios usas sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama sikat kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. May tak ang natama na gawa kaliro na itay, butayag tubig ginita. Aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape, good benefits magina sa atong lawas. Makapakusgan sa panglawas sa matag adlaw. Og malikayan pagid ang type B diabetes. So magtimpla tag kape kada buntag. Magpapait, ayaw sige kaog tamis. Unay gyon, avoid to drink. Samahan to drink. Coke. Drink. Sweet, sweet music. Okay, ito sa itong balitang sports kailang buntaga. Pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat po sa pus-on. Ako ng pus-on, ugnaton, ginahaka, importante, bira siya. Labinag maglain ninyong pus-on, ngawa mo kasabot sa inyo ang gibate. You can't understand your feeling. You need to bugnot-bugnot in the morning. Or in the night. Okay, Yomer, hindi pabor sa split decision loss ni Carlo. Hindi, kinatuwa ni Yomer Marshall ang naging resulta sa laban ni Carlo Paalam sa championship round sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Umani si Paalam ng split decision loss kay Roy Yamaguchi ng host Japan sa finals upang magkasya lamang sa pilak na medalya. Maganda ang inilaro ni Paalam matapos kumunikta ng mga solidong suntok sa buong panahon ng laban. Subalit hindi mabot ang kapalaran sa Pinoy Paxer. Binagi ni Marshall ang naging karanasan nito noong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China kung saan natalo rin ito sa finals. Matatanda ang natalo si Marshall kontra sa tanglitahan Tochi Beki ng host para magkasya rin ng silver. Ngayon pa man, tinanggap na lamang ni Marshall ang naging desisyon at nag-move on na lamang. Maggado itong balitang sport. Atay si Carlo Paalam, maragkuhan, maginto itong dula. O may klaro din ang kontra, kaya sige naman itong dagandagan atras. O may klaro sinumbagan, basta maragnagi pibor gamay. Siyempre, sila may gaos Japan, ya. Japan player. Ato gito ipabor nila, alang ihatag sila. Makasuntok, ragkaw sa ito ilahang boxer. Wala, matik na daog. Ngayon nga, anak gina, dawato na lang kay decision mat. Alang mo, file pa kaog, toan, file pa kaog ka ng petition. Ora pong katong galing BSK iron nga postponent ni kuan man tong TRO. Ato yung TRO nga gi ko si attorney. Unsa na gawin resulta ato. Ang libog laman ta nga o makonan o murag madayon. Unsa na gawin yun. Okay, katong mabalitang sports. Gatod ka nato sa Nature's Gift Vision Pro Capsule na kasinati ka na ba o nagkanap nga pananaw, lisod na ang pagbasa o murag dili kayo kaklaro sa mga litra. Sa karon nga panahon sa sige o gamit o gadgets o dugay nga trabaho sa screen, kasagaran yun nga mabati ang eye strain o kakapoy sa mata. Ayaw hulata nga mo grabe ang problema sa imong mata, mao nga ani-ana ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Osaka Advanced Eye Health Supplement nga espesyal nga gimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga panan-aw puno. Kini sa essential vitamins, antioxidants o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga panan-aw o pagpakunod sa kakapoy sa mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule makatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klaro nga panan-aw, labi na sa mga adults nga pirmi na gamit o cellphone. computer o guban pang digital screens. Ayaw pasagdi ang kaimsog sa imong mata, hatagi kini og suporta adlaw-adlaw. Pinagi sa Nature's Gift Vision Pro Capsule, kini makatabang sa pagprotektar o pag-atiman sa mata para mas hayag o klaro ang pananaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit na sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Sa mga mata di ang stress kayo kadadlaw kay siging katutok og cellphone. Lamang ron, cellphone mag itutukan labi na sa itong mga kabataan. O nagiingon nga wagi puas ang cellphone adlaw gabi eh. Cellphone nagigiato bang? O nagiingon nga hatagin ninyo og food supplement ninyo ang mata. Pag inom na mo og nga lang gitawag og Nature's Gift. Nature's Gift Pro. Nature's Gift Pro or Vision Pro. O capsule. Para mas hayag ang pananaw. O klaro kay ang panglantaw. Binag maglantaw kag video sa cellphone. Magdula og mga games. O klaro gid kayo. Binag mo kita kag kanang paa nga puti. Ah, times 2 ang kahayag. Times 2 ang kaklaro. Ana ra magud na. Okay, ito ras, salasay stress na yun sa kabuntagon pagkadali naman sa oras. Na yun, hindi talaga natin mamalayan ang pag-ikot ng orasan na alasays na pala. Kailangan na natin umiksit kasi natatapos na ang oras sa ating programa. Kaya ngayon, magpaalam na tayo sa ating mga kababayan na umalis na tayo rito. Okay, ito na. Sala size 4 ligit sa kabuntagon. Katong oras, gatod-gato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tumaran na tambal. Sulay ang natural na pabagi. Pagkumasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maumasa ko na doon anti-kundal, anti-bacteria, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tuwod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus nang kini sa piktado nga parte sa imong lawas ubanan og masay Shiva Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil palit sa wasoking butika og tindahan. Dinhi sa lungsod sa Tiyasa na bilabot ang Shiva Essential Oil diha sa Ike's Pharmacy og Gyuri Pharmacy. Diha sa Malabuyok, Cebu, bilabot ang Shiva Essential Oil diha sa Bet Sari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diha sa Barangay Bago, Tiyasan. Available sa batong Shiva Essential Oil diya sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Karindal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, Sir Yax? I know, sir, you're always happy. You're always okay. Because your money is full of, or your pocket is full of money. Perming maka... Tug up ang bulsa ni Sir Boyak. Okay, sa tanan-tanan na itong makigala, anong naminaw sa Star Radio, maimbuntag ka na itong tanan. O, diya sa Sitio Bunga, Barangay Tamaw, maimbuntag ni Pastor niya, Pastor Isaias Ilinturio, nga galanog-lanog sipa-sipa ang Star Radio, dinadapita siyang panimala. Pastor Isaias Ilinturio, good morning, Pastor.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag ni Pastor Pagapon, Bayri. Buntag pa, alas 3, wala na, gabata na ko ba? Naminaw na ko sa Star Radio. Ay, pagbabay daw ni Pastor niya, kauban siya ang pamilya. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa mga Ilinturio, pamilya, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong masawa ni Pitaka masikat, kung saan nag-update ni Pitaka, nakitaan ba ni, or giuli ba ni, or wala? Atong balikog pa ibalok, eh, basinog. O na yun, basinog makonsensya itong nakapunit aling Pitaka, iuli sa tag-iya. Okay, dili mo na inyo ha. Iuli na ha. Osa ka Pitaka brown, or color brown, hulog. O, gikan diyan sa May City Pond, pengon sa National High School, Barangay Matuog. Ang sulod sa Pitaka, 8,000 kapin. Nahulog sa May Elastris sa hapon. Niadtong Adlong Bernis, kapit sa dos, bulan sa Oktubre, tuig 2026. Kinsay na kakita, or makauli sa mong Pitaka, duray palipay, nga ihatag ang tag-iya. Ang Tagias Pitaka, Jubilin Abinido, taga Barangay Bakong Tayasan. Og pwede ra sa bumukontak sa numero 0966-345-8292 or sa 0995-990-1281. Og pwede po rin yato diri sa Star Radio og di mo kakontak, yato diri sa radio. Okay, adunay palipay nga ihatag ang tag-iya. Isa rin kitag pitaka itong Adlong Bernes. Yole, please return the honor because it's not yours. Okay, ito na sa Lasay City na gud sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan na itong makigalaan ron. Ang naminaw sa Star Radio. Itong mga greeting. Huwag madalang kay medyo ano tayo oras. Okay, ano ba yung nalimtan? Tingog mga kandeg. Tingog bigal. Tingog baka or manok. Tingog kabayo. Naningog ng atong mga malalang mananap kay gipang gutom na sila. Basta gutmo ng hayop, gutmo po ng tao. Gutoms na ikinaboy dinis kalibutan, makapil ginagkwa. Makapil ginagutom, in short, mangita og kaon. So para mabuhi, mukaon gita, mukaon sinsaktong oras. Mukaon og kumaho, panihuntog, panihapot. Para healthy og padayon ang inyong mga plano sa kinabuhi. Nindot pa ng manginabuhi ito nga healthy ang atong lawas. Wala tayo gipaminaw ng mga sakit. Kaya muna yun ka ng sakit, mawag na ibabag sa atong kaugmaon. So para malikay ng sakit, maligo ka na buntag ha. Para humot ba? Inigsimhot ni kumpare. Ah! Mare, it's very fragrance! Pag simhot po ni Mare, Fari is very fragrance also. Parehas lang humot. Kaya parehas man silang naligo. Okay, sa alam sa atong station manager, Mr. Ayan Hanilatog, sa itong kabanan sa bot, handos timin tayo at sobrang ni Bailey Brado, ng mandos o badaw, mandos po doon magabi. Og sa itong kabanan ng reporter, handos 38, Sir Buyak, Slabiog, Karinal, ako nalamingon atong alagaran, ang labang makagagawang sa mas pag-alagad kaniya din ni og manapod po magdugdug lang yapon tagbalik sintag sa tagsa ka mga radio same time same station only right here your favorite radio station Star Radio basta naka Star sikat na sikat kita. Bye bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. Jess.
7: Og siyempre, alang sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
8: Ako dahil si Divine Faith ni Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare. Og sa nang spada.
9: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Mato nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
10: Ako dai si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tapos Quezon City. ni sulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako gani gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, takodog gikatabang sa akong kinabuhi.
7: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
11: Ay, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Talaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
12: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
13: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibating bahay sa Baga o sa tiling akong kalawasan. Why ka na mukhaon? Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kamigo na kung nga patyag sa kuhangan ninyong nga. So ay ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na pupong drive.
7: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
14: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Laba mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
15: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta ano manguha ni lumboy uli na mo kapuyo mo ipo yung lawas ako rang sa plasan. Salamat kayo.
7: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Las Ice. This is Ice. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
16: Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong

kita niya ng sakit nga ulcer. Oh, libog ng uban mga higala, anong giulcer nga, daghan mang makaon, daghan mang kwarta, giulcer. Ay, bayan. Nala, sige, standby mo na mga higala, kato nang isgutan, karon na pan sa dili pa. Balakan sa tamo mga higala, aron nga malingaw, good morning sa iyong kawakan, adla akadang adlaw. Ano yun, Largo?

0: ang sa luma nga akong ibabati nga gitagak paninong persing. Mga titik sa tinuyong awit gisulad sa alumbak. Medyo slit sa nag-aup nga pagbati o midanag sa nangalaos na nga mga bulag.
1: Iamula.
0: Timan i akong pinangga, timan ini. Timus kong pagigugma, kinidili, malara, kong malaya. Kay humalang ilinyo. Saksi ang mga yamog sa mga uhaw ng mga laguna. Gansang kinabuhi, andam kanimo, ihatag kong itagana.

ay, ay. Upasagdan lang ayanon sa yahang ihi. Yeah. Puslanan nga way katumanan kining kapus kong pagbati. Yeah. May pa na lang walang ipagkataon yung kinabuhiya. May pa na lang walang ipagkataon yung kinabuhiya. Kung way katumanan kining ibang kuliyan ko ng gugma. Ay, ay, ay. May pa wala na lang ko'y kasing-kasing nga mapatuyangon. Aron dili na mo pitik kining dughan nga mapasagaron. Ah.

kaya mga Igsoon, muna nga aron dito maipit mga Igsoon, gamit og as the sound. O karon, tumbalikan mga Igsoon, atong isgutan kining sakit nga ulcer mga igala, no? Kisa may mga gipang ulcer ninyo diha. Watch out, shout out. Dilali mga igala, aduna kanin imong balatian mga igala, no? Sa mga rin ulcer.

Mantiyan sa imong small intestine, gamay tinae o diba sa esophagus. Onya, kung ato may baluan mga igsoon, adunay lain-lain nga klase sa ulcer. Adunay gitawag na itong peptic ulcer, adunay esophageal ulcer. Amo na diha mga igala ang duha ka klase nga ulcer,

kining gastric ulcer o duodenal ulcer, mga igala. Ang gastric ulcer, ato ning makita niya sa tiyan. Ang duodenal ulcer, makita nato niya sa unang bahin. Sa unang bahin, mga igsoon, niya sa tong small intestine. Kalagitawag niya o duodenum. O muna niya. Ikaduha nga ulcer, mga igala, is kining esophageal ulcer. Mutunghan niya.

Reflux. Isa may nakasulay ninyo ng acid reflux, mga exal. Mga higala, no? Nga kanang aslum, inigpanugab ni mo, aslum ka ni mo, niya maghuot na imong dughan. Aslum ka ni mong paminaw, mga higala, no? Lay po to, mga tubang kasi mong bana nga aslum kay ignaw. Yeah. Oh, ingana na, mga higala, no? O niyang ulcer, sa may inungdan ining ulcer, mga kaigsuunan. Doon ay nakalain-lain ng mga inungdan, mga kaigsuunan, ining ulcer. Una, kining itawag natog infection with Helicobacter pylori or H. pylori, mga igala. O, kining bakterya, no? Na makaipikto, mga kaigsuunan, diya sa imong tiyan. Nagod na din siya kaugalingong bakterya.

mao ang long-term use of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Mga kanang mutumarta og mga synthetic na mga tambal. No, di po na siya maayo di mga igsoon, mo po na hinungdan sa ulcer mga igala, katong tag-as kayo mga dosage ng mga synthetic mga igala. Mo po na yung mga hinungdan, unya magkasakit kag ulcer mga igsoon.

Inigumikan mga ikaigsuunan sa stress. Munang diligin maayo din ang magpa-stress-stress ta mga igala. Kaya muna hinungdan. Mo po hinungdan. Eh, ano, usas mga hinungdan anang... usas hinungdan anang kuan mga ikaigsuunan. Kining ulcer. Anang ma-stress ta, no? Munang diligin ta magpa-stress-stress, no? Labi na ng mga bana din mga buluyagon. Naayag ang magpa-stress-stress mga asawa. Yeah. O, mga asawa po, mga bana po din yung asawa, buluyagon. Dahil na di ay. Kaysa ma-stress ka mga higala. Ay, nako. Smoking. O, kining pagpanabako mga higala. Kisa ba na kusok mo na bako di ay isang TLB? At ano nang inayinayo, no? Kaya mo na yung usahinungdan mga kaigsuunan nga. Doon na itawag og excess acid production diha sa imuhang tiyan. O kining excessive alcohol use. Ganang grabe kayo makainom mga igala o gilimnong makahubog mga kaigsuunan. Murag kamil. No, murag wana ilimnon pagkaugma. Kayo murag yun o kanang mawad ang ilimnon. Murag paspas kayo ino. Ah, pagkaugma mga higala. O ara, kasakit ng mga kuto-kuto mga higala. Gikuto-kuto na. Sa English pa nang gikuto-kuto, GERD. Manang, kanang mo inom ta mga higala nga. Igo-igo lang ba? Manang na kita ginhawa ni Gulis bali. Arong dita, kawayas, no asawa. Adigin maayo.

0: Muna nga, man lang, kanang inahinay lang wa. Seasonal, seasonal. Dili kay murag ikinibuhi nalang ginato ng pag-inom mga igsoon kay mong ganay hinungdan sa ulcer.
1: Ay, bahala pa namang magka-ulcer ta, basta magka-inom.
0: Tamo lang ginaliha. O sabi mga sintomas, mga kaigsoonan nga, aduna na kaniining sakit nga ulcer. Una, murag idauban ang imuhang tiyan, no? Tungod sa kasakit. Pati gini mo ang kasakit sa imong tiyan, mga kaigsoonan, burning stomach pain. Murag idabdaban niya sa ilalom sa imong tinae, mga igala. Ikaduha, bloating. Murag sigir, bitaw kang kanang bitang murag sigir ang gabuton imong tiyan. O, bisag wa kay gikaon, bisag wa kay gipanuhot, mga igsoon, ka bloating murag ihapon. Kadako ng imong tiyan, mga igala. Oh. Lahi man ang mga dagkog tiyan ng mga healthy mga igsoon, walay gipang bati kay huwag imuha na ang pisliton, dili kay gahi. Heartburn. Kanising yung gahilab na imuhang tiyan mga igsoon nga. Di ka kasabot mga kaigsoonan, nga lambing ipangutot, hindi po kakautot, no? Heartburn na siya mga igsoonan na uban gani ana, mukulaps mga gani mga kaigsoonan, no? Sige nga, muhuot na imong dughan mga igala. Ingon ka nga, anong gahuot mo na kong dughan mga igsoon? Nananak kay sintomas mga kaigsoonan sa ulcer. Nausea, buyod ka. Kanang mabuyod ka mga igsoon. Unya, in severe cases, o grabe na gyud kayo mga igsoon na imong ulcer, musuka gyud ka diha og dugo mga kaigsoonan. Makasuka gyud ka diha og dugo mga kaigsoonan niya. Darn! Tarry stools. Makaingon ka mga kaigsoonan nga gibarang mo nagay ko ani. Kumura mag nakalibang na magkugdugo ani mga igsoon. Not knowing.

Biya. Ano daw gaya na mga igsoo, no? Kaling kalibutan na, pait kayo, gubot kayo. Pero di mga daan ngayong biyaan yung kalibutan na. So, kung ginaan yung kalibutan na, mga igsoo. Kung nga itong ampinga na itong panglawas yung taon, yung kapoy sa na mga igsoo nga buhi ka, pero gaugoy ka sa imong mga balatian, may ginang buhi ta nga healthy rin kayo, kay malipayo na yun, ta? Diba? Kung sa man ang buhi ka, yung mga igsoo nga nagsangkiig po ka, ah, mapayawa naman, eh. Muna diha mga kaigsoonan ang ato diha nga pag hatag ninyo kasayuran ato informative na ni mga

0: ninyo kalimtan ninyo ang pagtumar gyud sa produkto nga astasan, mga higala. Karon taw-taw, mga higala, itong isa-isay ninyo kung unsaon ito paglikay nga dita may tumpawak ining sakit nga ulcer, mga igsoon, o kung sa ikatabang ni ining astasan, ining maong balatian, mga kaigsoonan, human laman ni ining pipila ka mga pahinomdom. Standby!
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extra. Ang astaxanthin extra ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ayusabon ay talagang mahusay. sa Isabalan. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: sa kadlaw niya mga higala, gidoon yung buyak si Burikdat kay murag lalong kay problema. Sa kay problema ni mo niya naitabo. Day Burikdat, kung sa mga naitabo ni mo, day nga masulupon, makanay mong ibati, day. Ay, galagot, chukos kong bana, buyaks galagot, chukos ko sa imo asa ko ang bana, buyaks, oy. Oy, kaya nga naman galagot, mga sa imo ang bana. Ay sus, di gyud mutuo bisag unsaon, di gyud magbag-o. Ang sayo na na, basta di gyud mutuo dai Burikdat. Unsa man buyaks? Aw, ingnay mong bana, kung di ka magbag-o sa imuhang kinaiya, ako na lang magbag-o og bana. Ay ay ay. Anay katigbasan ta na buyaks. Ay ay ay. Kung di magbag-o di, magbag-o di, magbag-o bana. Yeah.
1: Ay, ay, ay.
0: Nahala, sige. O di magbago ng bana, o di magbago sa yahang kinabuhi daw. Magbago ng magbana. Balik ta mga igsoon sa ito pag nag-uba, no? O kaganihan inyo ang nasairan on sa mga hinungdan sa ulcer, mga kaigsoonan. Doon ako yung bakteriya dahil hinungdan sa ulcer. Good. Ang uban sa tungod sa bisyo. Bako, inong, uban pa mga kaigsoonan. Diba? So, nagaday tayo mga inana mga kaigsoonan, no? Unsa ba na itong malikay taniining ulcer mga kaigsoonan? Doon na, ikipangbahin niya siya. So, nagkalilain nga mga preventive measures mga igala. Una, kinindayan.

Mamunahin nung dan mga kagisunan kay ngano, large meals can increase stomach acid production. The more nga daghan imong kaonon, the more sad ng acid nga mutungha diya sa imong tiyan mga kagisunan. Di po kayo magpalabit ang kaon mga kagisunan. No, sa ito ng likayan ha. Aron nga dita may tumpawak niya nang itawag na ito og ulcer. Ikaduha kining lifestyle changes. Quit smoking. Ang okay, kisama na mga manabakuha diya isang tiil. Ito na lang inayinaya, no? Smoking increases stomach acid and slows healing of the stomach lining. Muna diha. Mga kanang gipang ulcer diya.

stomach lining diha once nga dunay mga sores. Unya manage stress. Manage atro yung kontrolo na mga stress mga igsoon. Unya katulo, maintain a healthy weight. Imbang na to mga kaigsoon ano? Excess weight can increase pressure. Diha sa to ang tiyan, causing acid reflux. O muna diha mga kaigsoonan. Arita sa hygiene practices. Wash hands frequently. Kana manghugas na sa kamot yun, mas maayo yun ba ito ng buhaton

Now, arita sa unsa may katabang mga kaigsoonan diay sa produkto nga astasan. Ang astasan mga higala sa tunay baluan, doon na sa sangkap nga gitawag og astasantin. Ang astasantin mga kaigsoonan usa ka powerful antioxidant na atong makaplagan diya sa algae, diya sa seafood, ilabi na niining supplement nga astasan mga kaigsoonan. Nya base sa mga pagtuon, aduna kini potential benefits. Sama sa nga makapalikay niya ng ulcer mga kaigsoonan. Sa unsang paagi nga makatabang ang astasantin nga nasa astasan mga kaigsoon? Una, gitawag og antioxidant properties. No, antioxidant properties, astasantin strong antioxidant properties makaiban or maibanan ang oxidative stress diha sa stomach lining. Aron nga malikayan nato ang ulcer og dali putang maayo sa ulcer mga kaigsoonan. Oxidative stress can damage the stomach lining and exacerbate ulcer formation mga igsoon. Okay, ang astasantin, antioxidant properties man siya. Kaya nga tabangan natong lawas nga malikayan nato. Kunya kung nanata ng ulcer, paspaso niya og ayo mga kaigsoonan.

hasta santin makatabang aron nga ma-minimize ang irritation ng damage nga nahimo sa ulcer mga kaigsoonan. Unya likayan malikayan niya mga kaigsoonan ang H. pylori. No, ang H. pylori mga kaigsoonan nga usa sa mga hinungdan ng bakterya mga kaigsoonan.

madiktar siya mga kaigsoonan diha sa tuwang tinae nga dili mataptan. Mataptan niya ng sakit nga ulcer mga kaigsoonan. Onya ang astaxanthin maka-improve sa blood flow. Aron maayo ang pagdaloy sa dugo mga kaigsoonan diha sa ato ang stomach lining. Og dali sad nga maayo ang

pagtuon nga makaiwas siya sa stress kung mutumar ka mga kaigsoonan o astasan. Sa ito nang ibalik-balik mga kaigsoonan, ang astasan, FDA approved ni, walay kuyaw. No, walay kuyaw ni siya, o niya halal certified sa ni siya, alang sa ito mga kaigsoonan Muslim. So, ayaw po rin mo ang habit nga usap ka magsakit mga igsoon, usap pa po ka mo tumarog astasan. Kaya kita na ba, usahin na ito'y kinaiya nga. Usap ka tumar na ito mga igala, kinalang maayaw dayon ta. Naunsa ka niha? Waka kiape. Ila ka to, ni mong abusar sa imong lawas, unya ganahan ka, sa usap ka tumar rin mo, maayaw dayon ta. Unay gaingong, ay, ay, ay! O muna niya mga igsoon. Muna nga, tumargit ta mga kaigsoonan. Mintras baskog pa ta. Labi na niya na mga tao diha nga nitong-tong nag-40 mga igsoon. Ngayon na ba siya nga life begins at 40? Yan na ako nung manungha ng mga balatian. Pero di na tinoon mga igsoon kung nakaastasan ka. No? Kung nakaastasan ka mga igsoon, di na tinoon nga life begins at 40. Kaya magsugun na ko nung kagbalatian niya na. Sa pagbalatian ni mga kusgan mga kaimong lawas mga igsoon, labi na makatumar kasiging astasan. O sa kaadlaw, kasa, kaduha, katulo, okay na na. Kung mukha pinpon, bas labing maayo mga igsoon. Ay walay overdose ang food supplement mga kaigsoon na labi na niining astasan. Kung saan sa pa yung ipaabot yung mga igsoon, barato na kayo ang astasan mga igala. Barato na kayo ang stab mga kaigsoon na na mapalit sa to ang mga Amapula Broadcasting System ng mga radio stations anapod sa mga butika mga kaigsoon na. Kung sa ako mag-auha ganinyo, ato yun nga palinguno ng itong lawas mga kaigsoonan. Kaya wala tayo laing lawas mga kaigsoonan. Maura giniusar na itong lawas. Unang ato ni siyang ampingan, huwag ato ni siyang amumahan, pinaagi sa pagtumar sa astasan mga kaigsoonan. Wala ko yung oras. Hindi na lang buyak, slabyo. Mingon na lang kaninyo. Lawas ta ampingan. Kaya maura gini ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gopo?
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Iyan na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumang itira, pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
4: Okay.
3: O da yun, lami po ang katulog.
4: Karon?
3: Katung pagkatilaw.
4: Pagkatilaw
3: sila. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Dragon Fruit Plus.
7: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na ka mo, kay ma-update nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: But this is Erica Lenzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, o serving airport, o eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nashi pamati on inyo yung product niya ginatugong papalit na ako kay na-feel yun niya na nashi epekto ano niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am, and unta dagan pa mong mata bangan. Thank you, kayo. Bye-bye.
0: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
9: Pangalan o address.
10: Arlene Yoson, Maglinao, Pasay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba, ma'am, nga nalgluyak, galukog naman gito. Ayun, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vital. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yung kaya siyang itek, ma'am, kay abutan o mga dua kasimana na ako niyang painom, ma'am. Nitindog siya, ma'am. Karon tambok na akong baka, ma'am. Gana siya kayo mukhaon, ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated Bronzes sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
11: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadaadlaw. Maunang ganahan kay kuning amigos. No, kaya makapabaskog yun o sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanihapon. Puyo, dyan yung amigos. Maunang palit na mo mga kaisuunan o amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
12: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bio o GTX 500.
13: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bio. Mabibili sa mga butika.
14: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
13: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. GTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
13: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: Ako ay Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
18: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
21: Oras sa Star Radio. Las 6:59.
22: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan ka pa anindot sa panit. Ingon ana ka anindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
1: Ako din si Divine Faith di Rondo, Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care. Og sa nang spada.
2: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Cervic Care. Dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Mato nagtry kog palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
3: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Cherokee Hall. Ni sulay ko pag tumara sa Cervic Care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako gani gito time sa dira. Pali sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kuwang push on. Sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervic Care. Sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
22: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
23: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sunod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, sunod kay malipay ko sa imuang produkto.
24: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na guna gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
25: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takanigo na kung nga di. Bakyag sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Dino hanggang karon balik na tubog drive.
22: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kanya at tuhang tud karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
26: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawas. Salamat, Ate Arlene at Doc Jan. Laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
27: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
28: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o anong pangwarta anong manguhid lumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
22: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga

0: paingon sa bus nga bahin ang biktima. Sa may alas 2:20 sa hapon, yatong October 3, napalga na lamang sa sitio Mantamong, sakop sa nasampit nga lugar ang biktima nga wala na'y kinabuhi. Dugang pa sa report, pipila na ka mga kinabuhi ang nakalas sa nasampit kasapa tungod usab sa kalapa din eh. Ilabi na sa kusog og bulog sa tubig kung magkusog ang ulan.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Balita.
0: Kini mosunod nga mga police report gihandos kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Mga ka-amigos, natapos na niatong September 30 ang submission sa entry sa Amigos Mega Promo. Nga doon ay premyo nga inyong madaugan. Sa Amigos Coffee, mudaog sa 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos, 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog sa kamos sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, o 10 kilos nga bugas. Atong hulaton ha, ang anunsyo bahin sa mga winner rin kung kanus ipahigayon. Timan eh, ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong kapanghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit pinagis sa kulajen. Ang Amigos, Kapsul Amigos Coffee, madungog sa Star Radio, tayasan lang ang programa. Matagal sa isang tun sa alas 6:30 takna sa gabi, Lunes ang tun sa Bado, ni Kuya Angel Blasiason. Samtang ang Amigos Coffee, Amigos Kapsul, mapalit kini sa tanan nga pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o dere sa probinsya sa Negros Oriental. Og labaw sa tanan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, Ix Pharmacy og Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa abos kay presyo sama sa Divisoria og mga plastic wares sama sa Durabags. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gipanagiyog dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator, banpa, dula lang sab ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulang Kata Street, Poblasyon Tayasan, Kelly sa Blue Baker and more ito nga karon ilang nasab nga giblihan nga laing brand sa San John Anise. Sa pagkaroon nagpadayon sab sa pag-operate ang laing nilang brand sa San John Anise diya sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise kailang sapatusan o chinilasan.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga police report. Nasikop sa kapulisan usa ka 35 anyos nga giila isip high value individual atol sa bypass operation sa Purok Santol, Barangay Balogo, Dumaguete City niadtong nga Biyernes, October 2. Sumala sa kapulisan, gihimo ang operasyon sa mga personal sa City Drug Enforcement Unit kon CDU sa Dumaguete City Police Station in operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA alas 11:19 sa buntag. Nakumpiska gikan sa suspitsadong suspek ang gibrabanang 1.15 kilos sa gituhang sibo nga dunay standard drug price nga mukabat sa 7.82 milyones ka pesos. Lakip sa na-recover ang usa ka sachet sa gituhang sibo nga gigamit isip bypass money, ingon man ang dugang nga mga sachet usa ka pakete sa gituhang sibo nga nakit-an atol sa lawful body search human sa pagdakop. Ipasabot sa kapulisan ang suspek sa hinungdan sa iyang pagdakop o sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon gamit ang pinulungan nga iyang masabtan. So din gidala ang suspek sa Dumaguete City Police Station alang sa booking o gustong disposisyon samtang giandam ang mga dokumento alang sa pagsangat sa tukmang kaso ubos sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipasalig usab sa Negros Oriental Police Provincial Office honor po nga ipadayon ini ang kampanya batok sa legal nga droga ug uban pang krimen samtang gisiguro nga ang mga operasyon sa kapulisan gihimo subay sa balaod ug gustong

0: ng pamaagi. Nasikop sa kabulisan ang usa ka top 5 most wanted persons sa municipal level atol sa operasyon batok sa mga wanted persons sa barangay populasyon Santa Catalina, Negros Oriental, alas 11:20 sa gabi niyatong September 30 ang operasyon. Ibagayon sa mga personnel sa Santa Catalina Municipal Police Station ubos sa papanguna ni Police Captain Edsel B. Tablati, Officer in Charge. Ang nadakpan gila lamang sa mga inisyal nga si CES 20 anyos ang lalaki o mag-uma yung man residente sa Santa Catalina, Negros Oriental. Nasikop ang suspect pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue ni ato nga September 30, 2026 sa Family Court of 7th Judicial Region, Brandstar 10, Dumaguete City, Negros Oriental tungod sa kasong rape nga non-billable. Anadakpan, anak-anak karon sa kustodiya sa Santa Catalina Municipal Police Station alang sa usdong dokumentasyon o disposisyon subay sa mga naglungtad nga balaod, lagda o pamaagi. Sa mahala sa kabulisan, kabahin kini sa ilang padayon nga pagpalig-on sa operasyon batok sa mga wanted persons aron masiguro ang epektibong pagpatuman sa balaod o pagmentinar sa kalinaw o kahapsay sa ilang area of responsibility. Nagpadayon usab ang Santa Catalina Municipal Police Station sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa kapulisan o komunidad isip kabahin sa ilang paningkamot alang sa kaluwasan o kalinaw sa mga residente.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:47. Andos Balita, Andos Balita. Balitang Regional, Andos Balita, Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga Balitang Regional, gihandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo kitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ilang Ike's kamalig ang nadiha unahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number itog number 410. Ingon man, aduna sila ay Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabugay Street na mag-cater sa mga ginagamay mga events o nagtanyag sa coffee, halo-halo, ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant o Big Shop sa National Highway, corner Brahma Street, Poblacion, Tayasan. Ike's Restaurant and Cater Ring Services og Ike's Pharmacy kay panag-iya og ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco og Maritis Largado Isturco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Dadakpan sa kabulisan tulo ka lalaki sa usa ka bayba sa presyon nga gipagayon kun gipahigayon sa barangay Kanyuko, Dumanhog, Cebu sa may alas 4:30 gahapon sa hapon October 4. Ang mga dadakpan gila lamang sa mga alias nga si Dandan 21 anyos minyo taga barangay Giwanon, Dumanhog, Ewen 27 anyos ulitaw taga barangay Minulos, Barili, og Neknek 18 anyos taga barangay Giwanon, Barili. Among operasyon gipagayon sa mga operatiba sa Drug Enforcement Unit kon DEU sa Dumanhog Municipal Police Station. Matod sa kapulisan, malampuson nga nahuman ang giplanong transaksyon nga misangpot sa pagkadakop sa tulo ka mga suspek. Nakumpis kagikan na kanila ang upat ka heat-shield transparent plastic sachet nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gituhang siyabo. Laki po sab sa ebidensya ng usa ka 500 pesos nga tinuod nga kwarta nga gimarkahan og X ubos sa kon aduna kining serial number isip gigamit nga ebidensya. Ang kinatibuk ang gibugaton sa gituhang sebo nga nakumpis kami kabat sa punto 18 gramos nga dunay gibarabana ang kantidad nga 1,224 ka pesos. Ang tulo ka mga dadakpan gidala sa Dumanhog Municipal Police Station alang sa detention o dokumentasyon samtang ang nakumpis kang drug evidence gidala sa Cebu Province on Cebu Provincial Forensic Unit on Cebu Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ipakusgan sa Poles Regional Office Negros Island Region o PRONIR ang mga lakang alang sa seguridad sa mga eskwilahan batok sa school violence samtang padayon-usab nga nagpakita o pagunhod ang insidente sa krimen sa tibuok Negros Island Region. Sumala kang PRONIR Regional Director Police Brigadier General Rodicendo Reales. Palapdan pa ang pag-deploy mga pulis o barangay tanod sa mga eskwilahan isip kabahin sa Safer Campus Campaign. Ipakusgan usab ang information drive batok sa violent online content kon nihilism o violent extremism samtang gidasig ang mga ginikanan nga may mas magmonitor ang mga kung magmonitor sa pamatasan o kahimtang sa ilang mga anak. Sa musunod nga duha ka semana ipatuman usab sa PRONIR ang campus saya nga naglangkob sa mental wellness lectures, parent education, pagbalig-on sa physical security o mas klarong reporting protocols sa kaluwasan sa mga estudyante. Samtang base sa datos sa PRONIR, nikabat lamang sa 548 ka total crime incidents ang natala sa Negros Island Region nito nga September 2026 kumpara sa 808 ka insidente sa samang bulan niyatong 2025. Katumbas kini sa 32.18% ang pagkunhod o 260 ka insidente. Nikunhod usab og 11.76% ang peace and order indicator samtang 33.33% ang pagkunhod sa index crime volume. Sa focus crimes, nikunhod usab kini og 34.09%. Lakip sa mga krimen nga mikunhod ang rape o 70.83%, physical injury o 77.78%, theft o 31.58%, robbery o 33.33%, o murder o 9.52%. Wala usab natala ang insidente sa karnaping sa motor vehicle sulod sa mga panahon. Matod sa PRONIR, nakatampo sa mga positibo nga resulta ang padayong police visibility. Paspas nga pagresponde sa mga insidente, ustong pagkuha o pagvalidate sa impormasyon o ligong koordinasyon tali sa kabulisan, lokal nga mga opisyal o mga komunidad. Bisan pa sa pagkunhod sa krimen, gipasalig sa PRONIR nga magpadayon ang mga lakang aron mapalig-on ang crime prevention, pagresponde o investigasyon alang sa mas luwas o malinawon nga Negros Island Region.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.53.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Idakop sa Bureau of Immigration kon BI, kauban ang National Bureau of Investigation kon NBI, o ang Forces of the Philippines kon FA ang 244 ka mga langyaw nga kadaghanan mga Chinese sa managlahing operasyon batok sa gituhang pugo related activity sa CI o Alicia sa Buanga, Sibugay niyatong October 2. Narecover sab sa mga otoridad ang daghang computer equipment, kapin sa 3,000 ka mobile phones, laptops, SIM cards o guban pang technical devices nga gituhang gigamit sa illegal nga online operation o scams. Samtang mga langyaw gimbisigahan tungod sa posibleng paglapas sa immigration laws lakip ang pagtrabaho nga walay hustong visa o illegal nga pagsulod sa nasod. Matod ni BI Commissioner Joel Anthony M. Biado, padayon nga ipatuman sa ahensya ang ban sa illegal nga pugo operations o ang mga kumpirmadong o nakumpirma nga nakalapas sa immigration laws ibailalom sa deportation proceedings o posible nga ma-blacklist aron dili na makabalik dinhi sa Pilipinas.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Balita.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kinemo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Gihandos ka nato sa Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids alang sa edad usah ang tudusian niyos. Karon nga halos adlaw-adlaw na giyod nga kauban sa ito nga mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante giyod nga atong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. na kini lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A, C og E og ang malunggay extract na importante nga sustansya para sa pagatiman sa mga mata o pagsuporta sa maayong pananaw, labi na sa mga bata nga sige og basa, nagtuon og nagamit og digital devices. Ang lutein og zeaxanthin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA og zinc uban sa vitamins A, C og E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagatiman sa mata og maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract og antioxidants para sa dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo pa lang atunang hatagan og maayong pagatiman ang mga mata sa atong mga anak. Maginikanan kung nangita mo og dugang suporta sa mga adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa mga mata, Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids ang gamiton. Kay ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit kini sa mga butika sa inyong mga lugar. Gihandusod ka na to sa Animal Bite. Nindot alam ito nga gihimo nga bisyo ang pagpamuhi o kahiupan. Magsilbing vitamina, purgag tambalasin mga binuhing kahiupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong mga kahiupan ang makaangkorubog at katimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang inyong mga kahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gyutong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang Animal Bite aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Bite, ang isagol silang tubig limnon o dilibaka silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Bite mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabit o tayasan Cockers. Sa ayungon, sa ayungon Cockers Agrabit o Brumpit Animal. Sa Lalibertad, sa Latika Agrabit Supply.
1: Pandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Pandos Balita. Pandos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Nagpadayon ang lingkod Lapid Caravan sa Cagayan de Oro City. Ubos sa Papangulo ni DSS Chief Operating Officer Mark Lapidin. Gipadool ang tabang ngadto sa mga pamilyang nanginanglan o nakilanlaing sektor sa komunidad. Lakip sa mga gibisitaan sa karaban ang barangay Lapasan Diin. 300 ka bag sa grocery items ang gipangapod-apod ngadto sa mga indigent families, senior citizens o persons with disabilities kon PWD. Sa barangay Makabalan, laing 300 ka bag sa grocery items ang gipangapod-apod. Usab alang sa mga indigent senior citizens o PWT. Samtang sa barangay Kanituan, 300 usab ka bag sa groceries items ang gipanghatag ngadto sa mga PWT, indigent families o senior citizens. Sa wala pa ang pagbisita sa Cagayan de Oro, nakapahigayon na usab o mga lingkod Lapid Caravan sa nakilalaing lugar sa nasod, lakip ang Batangas o Tagum City. Sa mga miaging kalihukan, aktibong nakigbahin si Kuya Mark Lapid sa paghatod og tabang o pakiguban sa mga lokal nga komunidad o nakalalaing sektor sa Katilingban. Padayon nga gipalambo nga sa lingkod Lapid Caravan ang tumong nga mas mapaduol ang tabang ngadto sa mga pamilyang nanginhanglan, ilabi na sa mga senior citizens, PWD o indigent families.
1: Balitang Nasyonal. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Pandos Balita. Pandos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Regional. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Kilantaw sa Commission on Elections kon COMELEC ang mga pamaagi aron mahimong accessible ang pagboto para sa versus Filipino workers kon OFWs. Kalakip ang mas lapad ng paggamit sa internet voting o posibleng sayo na pagboto para sa senior citizens, persons with disabilities, uban pang mga vulnerable sectors. Matod pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maba paghihapon ang turnout sa versus Filipino voters taliwala sa mga lakang para sa hangyuon sila nga magparehistro og maboto. Gibanabanang kung 12 milyon ang mga Pilipino nga anaa sa laing nasod, apan wala pa sa 12 milyon ang registradong versus voters. Niatong 2025 midterm elections, 221 mil 284 o 18.12% lamang sa 1.22 milyong registered voters na na-enrolled para sa online voting ang aktual na miboto. Balaomon si Garcia.